0: Ay, yo, welcome on over.
1: Aray, kumpo.
0: Mali.
1: Nakapo, ibaban yan, ibaban. Ay.
0: Hindi, pwede naman pakita yan eh.
1: Yeah, tama.
0: Ano ba to? Dili? Diba, tignan? Dili?
1: Okay, bye. Ay, yeah.
0: Kaya meron. Ano to? Lag. Ay put. Ano nangyari? Ay.
1: Gagi.
0: Ewan. Ewan ko paano. Ewan ko paano meron sa Happy Wheels. Ay.
1: Ay.
0: Ingay.
1: POM.
0: What? Ewan ko ba nung laro. Tagal ko rin nang naglaro, di naglaro na ito eh.
1: Free fair on yan ah. Nostalgic yan. Dahil ko na rin dati sa Asabon. Sa Happy Wheels.
0: Kabwisit? Puta. Ay mali. Ay gag. Po.
1: I'm going to go to the next one.
0: Wait, are you gay? Mali. Jesus.
1: Kakatayin kamo.
0: Kaya quiet time.
1: Meron ko pala white eh.
0: Meron pa. Di ano na, wala na kasi yung ano, diba yung ano ba tawag din yung dati? Yung adobe na ano? Adobo?
1: Ano? Adobo mo na pwede, adobong pork.
0: Ito ang pinakanalala ko. Bartender the right mix. Yun yung flash player yun. Wala nin eh. Itong nostalgic talaga.
1: Click play. Yan. Tapos ano pa pre? Pag mga advanced na games, kailangan mo naman shockwave player.
0: Oo. Shockwave. Ako nga pala.
1: Hello, bitch.
0: Ano nga pa yung mga, ano ko, yung may nahalo ko dito?
1: Penguin. Penguin diner lang dito sa may hitap.
2: Ayaw!
1: Penguin diner.
0: Ito mga bata, paano gumawa ng alak? Lalagyan mo ng mota? Tama ay mali? Lalagyan mo niyan?
1: Cemento.
0: Oo. Lagyan mo ng ice?
1: Yan.
0: Lagyan mo ng shake? Shake mo lang yan. Shake mo lang yan. Para maramdaman yung lasa. Maramdaman yung lasa, di ba? Basta! Ay! Basta!
1: Ako po!
2: Basta!
0: Ay! Mali!
2: Ay!
0: Sorry! Ano ba?

0: Ay, tong kurasaw. Gusto mo ng lemon? Gusto ayaw ko ng ayaw ko ng lemon, gusto ko tequila.
1: Tequila.
0: Lagyan natin ng tamod.
2: Milk. Ginawang milk tea yung milk tea alak.
0: Tapos lagyan natin ng kininto ang rum. Gold Schlager.
1: Rum, ay, yan yung sa computer. Ay. Pala.
0: Hindi yun, rum yun eh, rum. Ram yun eh.
1: Ibang pala yun.
0: Okay, shake mo lang yan. And serve. Di masarap yan.
1: Purr.
0: Hindi mo yung kulay oh. Kadiri yung... Kadiri yung...
2: Kadiri yung kulay. Aya!
0: Yun.
2: Parang suka.
0: Nagsuka na siya.
2: Happy. Ay.
0: Kadiri man ay. The aftertaste is too sweet mix. Lagyan ko na ng fresh lemon yun. Gago ka.
1: Fresh lemonade.
0: Lagyan nga natin ng ano? Ng ice lang.
2: Ice lang?
0: Ice lang. Di. Ay, marunong tayo mag ano? Eh, tubig lang. Tubig lang.
2: Ice water.
0: O, tubig lang yan o. Magano ka ba mag...
3: Huwag
0: na lang naman yung
3: ice lang.
0: Ang nangyari? Di naman tayo ng ano, di naman tayo alcoholic eh. Ano ba? Ito to sweet sir? Or?
2: Yung beer lang ang tikman ko pa, root beer.
0: Kurasaw. Hamod. Tas may wine. Tas may lime. Tas may lime juice. Tas may syrup. Na simple syrup. May almond syrup. May grenadine.
2: Lahat-lahat din.
0: Tas may limon. Eh, shake na natin.
2: Ito kayong lasa nan.
0: Lasang ano? Lasang puwet ng kabayo.
2: God.
0: Ito may kulay oh. Green pa rin ang puso.
2: Nag-green pa din, pre.
0: Green pa rin.
2: Ang kulay na, no? Talagang green talaga.
0: Depende rin kung paano mo magano. Paano ka mag... Uy! Nag-orient.
2: Nag-orient. Gago.
0: Pasensya na, pare. Masarap kasi yung halo ko. Too tangy. 20,000. Pahala ka na dyan. Ano bang pwede mo... Ay, ito! Hindi naman tayo ma-suspend neto kasi naman nakikita ko.
2: Ay, ano yun? Walk your... Ah, maganda yan.
0: O, ito na lang. Walk your... Ito. The greatest game of all time. Oh, sponsor.
2: The legends of the legends.
0: Aray ko! The great. Ay, yo,
2: I did it. Just one mababan ng... Ay,
0: sorry. Oh, mababan. Bumaban tayo.
2: Bumaban sa Senate. Ay.
0: Ayun.
3: Ay!
0: Aray ko! Okay, guys.
3: Kita ay tawag dito pang SPG.
0: Eh, ano? AJ. AJ.
2: Yo.
0: Sabihin mo na lang kung stop, ha? Sabihin mo na lang kung stop, tadi.
2: Stop.
0: Ano to?
2: Wait, may alam ko itong eksena ko.
0: Ay!
3: Ah!
0: Oh. Ko po! Okay.
2: Medyo brutal.
0: Meps!
2: Medyo brutal, pre.
3: Yes, ah, bakit? Yes.
0: Sabihin mo ko stop. Sabihin mo ko stop.
3: Ay,
0: dawe, iwa, tumi,
3: stop!
2: Alam
0: ko to.
3: Ay, ako
0: okay, okay, may ano si boyfriend. Anin muna natin si ex-girlfriend. Okay.

As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: No. Wrong.
1: But kung bata ka pa, ba't ka?
0: It's come to my attention that you're not measuring up.
2: Ba't ka lang?
0: You'll need to
2: tulog na ho, alas 11 na. Ay.
0: With no overtime.
1: Manahimik. Ay.
3: Aray ko.
4: Yo, Misawa.
1: Oh.
4: Ayun na.
0: No, Gio.
1: Gio.
0: Wrong.
4: Before ka muna magtuloy, sayang mukas ka na yun sa smile.
1: Ay, we?
4: Uy! Sa The Gio and Blue Show na yun. Hi, guys.
1: Ay, wow.
4: Hoy, magkumusta ka naman sa mga smileys nandun, nakasay mo kasi naka split screen na yun yung June Fish.
1: Magandang araw. Ay, magandang araw. Magandang gabi.
5: Hello.
1: Magandang gabi. What's up, man?
6: Hey, guys.
7: Just time of casting shit right now.
4: Ginagawa niyo. Walkyourboss.com.
1: Oh, sabay tayo. Sig. Ay, mali. Mali pa
4: lang,
1: mali.
4: Trip lang namin na yan kasi magkukulag naman din eh.
1: Sa August.
4: Ginagawa.
1: Sa August ba? Oo.
0: One brand of coffee.
4: Coming soon.
0: There's 20 people.
4: Kita ngayong feed.
1: Black screen na tayo.
3: Aray ko.
1: Visit na itong busa to.
4: Okay ba? Split screen na split screen yung dalawang station, o, diba?
8: Hello,
4: sa mga pag-spy, Spongspy Radio, hello. Oh, diba? Oh, sige. Balik na kami dun sa show namin, guys. Thank you, guys.
1: Salamat.
2: Shoutout kay Mark Everett, shoutout kay Kenyano.
1: Shoutout to Smile. Marami salamat.
4: Miss ka na daw ni Gwen, TCP.
2: I was the Android.
4: At saka nagpaparegards daw si Jonghyun sa'yo, ano, Misawa.
1: Ayun o. Ayun o. Yung sabihin mo, umuwi na. Sabihin mo, umuwi na sa bahay namin. Ayun nga, balik tayo dito. Ay, mga smile. Musta mga smile?
4: Mga taga-smile.
1: Ay, simulcast ka. Simulcast talaga.
5: Simulcast
2: ka.
8: So, abangan niya sa Cool FM at Smile, may cover.
1: Ibang ay laruin natin. Ano ba mga laro?
6: Exciting part.
8: Okay, balik tayo sa nakaka-alpaka.
1: Sa Y8. Ito yung nakakasunay na Kenji sa ano, sa Y8. Ano to? Wait lang, ano to?
3: Aray ko!
1: Ano to? Ay? Oh, bold na ano to?

0: 言。哟
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: Ganyan ginago, ganyan ginagawa ni Mef pag nakikita niya si AJ.
1: Uy! No! Hindi ako ganyan. Hindi ako takot. By the way,
2: di ba dumiting ka?
0: Gagin na gagal. Malataan na.
2: Hahaha.

0: Ewan ko pa kung ba't pwede to sa wait. Ay! Katitingin.
1: Ay!
0: Welcome sa Mina Simulator.
2: Mina Simulator?
0: Yo.
3: Simulator? Oh, wait.
1: Ay!
0: Dapat nga may screen, mag-screenshot dito eh. Tapos tinitik yung ano, habang ganda yung itch.
4: Hey! Hey!
0: Ganda yung churro. Ano ba to? Anong nangyarap natin sa Y8? Tapos ko.
2: Gracie clip nyo nga.
0: Uy! Oyam. Kung ano nang nahanap namin sa internet talaga eh, ito yung kapangyarihan ng wifi.
1: Oyam.
2: Naku, paborito ni Terry din ganyan.
0: Oh, ito yung paborito ni Terry.

0: Punyet. Ben lagi nang ngomong. Botong ako, please.
1: Yung isang kamay ba nagkakontrol sa tiyos?
0: Buwain. Hey! Beto. Hanggat hindi tayo matatapos dito, hanggat hindi ko to maano. Isang minuto lang to eh. Up. Yan. Ito yung sa mga pinaka weird na ano, yung mga nakikita mo sa ito yung mga lumang ano, lumang nakikita mo sa ano.
1: Tika na.
0: Yup. Bakit titingin?
1: Huwag ka natilingon.
0: Up. Sure talaga.
1: Okay.
0: Ah! Yun!
1: Yun! Hiling tagumpay!
0: Tinong yung itsura.
2: Dantaw po sa the...
0: Yay! I did it!
1: Ayun.
0: Ano to?
1: Ayun ang itsura ni Mina pag kaya.
0: Eh, tapos na eh. Yun na yun. Walang ano, walang follow-up. Walang follow-up. Ano mo follow? Diyos ko. Ano ba yung mga pinapanood natin? Diyos ko. Ay, yung mga pinalaro ko. Diyos ko. Ano ba ba? Ito, PC breakdown. Pinalaro ko habang nakaano eh. Ay, wait lang. Naalala nyo ba to? Ano ba to? Pamplona? Ano ba to? Power Pamplona yun. Ito pa kaya yun? Wala na. Kasi may nakita, may naalala kong laro eh, Power Pamplona. Ito pala, sa Freep pala yun. Okay, Freep tayo. Ito, Freep tayo, boy. Freep. Oy, nostalgia to. Nostalgia trip tayo na yun, mga boy. Ay, wag.
1: Kaya, more, wag on, more on why it ako eh, pero go for it.
0: Ito na, ito talaga yung sa mga, ano, solid. Ingay.
1: So,
0: lala ko lang.
1: It won't catch it now.
0: Ay, namutak mo.
3: Ay, napangit mo, di naliligo.
0: Tap mo. Ay. Just go for it. Ah, yes. Nice one. Ano naman tayo? Uy, Germany.
1: Hi.
3: Hi.
0: Hi.
4: Uy. Sino ba yan?
0: Layuan mo ko. Sino ka ba, boy?
1: Tara, pre.
0: Yun.
1: Lalasingin ka lang, pre.
0: Huwag na. Gusto ko. Paano tayo?
1: You what, mate?
0: Ay. British tayo. Ay!
4: Puta mo! Sine!
1: Grabe yung pre, royal police na umabos sa'yo.
0: Ano ba? Aray, aray, aray. Sa'yo sa tenga, Diyos ko.
4: Ala, puto kayo naman.
0: Yawa.
1: Oh, nahuli.
5: Ay, yawa!
0: Nahuli tayo rin.
1: Binong kape kasi nag-last purpose. Ay, ay, ay.
0: Mali.
1: Oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay.
2: My God, Nita, please.
4: Bali, bali, bali.
1: Oh, oh, oh. Munta kayong pulis. Munta kayong pulis. Mga talon.
0: Bobo. Bobo, bobo, boy. Bobo, bobo.
1: Yun, Jumanji.
0: Yun. Pero sige, nagka-problema ko. Uy, Russia. Sa Russia tayo, boy.
1: Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug! Ay, ay, ay.
4: Sino ba na pa? Ayaw ko na muli! Sino ba, boy? Ba't ka mabinuta?
1: Gagi!
0: Ayun. Aray ko na. Ayan lang. Hindi tayo matatapos dito.
2: Kinig sa kabina, tawag dito.
0: Takbo! Takbo!
2: Oo,
0: ayan
2: takbo.
0: Ayan
2: na
0: siya. Ayan na siya. Ayan na siya. At, ay! Bobo.
1: Bobo. Marami na ka na kumpin.
0: Okay, prep tayo. Ano mo maganda dito, no? Ano yung mga naalala ko dito na laruan? Ano ba? Hindi, wala na tayong topic. Ganda lang ano natin. Prib tayo. Welcome sa Usapang Misawa. Usapang Prib.
2: Usapang walang topic. Walang topic kasama sa Misawa ay.
0: High school medicals. Ito,
4: high school medicals. Ano to?
0: The Legendary. Ano ba ito mga? Ingay?
4: Ano ba ito? Ano ba ito? Ito
2: na!
0: Ano ba ito mga nilalaro? Ano ba ito mga nilalaro? Wala tayong topic eh. Buong... Buong ano to, buong isang oras na din.
5: Ayaw!
1: Why 8 and 2?
2: Ako nga rin sa show.
4: Ganda ng laro ah.
1: Pero di ba dati may white green? O wala?
2: Ayan na. Ayan na.
4: Wait, ganda ng laro ah.
2: Ito sa mga naka-split screen.
1: Overtime
2: na. Show.
5: Ay,
0: wala, wala tayong, wala nang overtime. Hindi na tayo. Huwag na tayo mag-overtime. Ano over-overtime sa atin?
5: Ay,
0: Hanggang isang oras lang naman tayo din, Diyos ko. Ano ba ito?
2: By the way,
1: nice. Ganang dress up.
2: Ang ating isang photo
0: ng showtime
2: sa GMA
0: hingga
2: sa 181
1: na punog
2: yung
1: doon at 580
2: sa punog. Nag-photo,
5: check
0: up mo ito!
2: Anong ko sabi ko? Ay, Ito kasi.
0: Ito maganda to.
2: May isasita ko, Teddy. Ipakita mo sa akin kung ganun mo nang isulta ng photo check kapag may tuto. Ito ah.
0: Sleda. Oy, Terebi, wag na tayo mag-overtime. Wala. Hanggang anong oras naman lang tayo eh. Wag na tayo mag-overtime. Wala ng commercial. Ito na yung commercial natin.
2: Commercial ay...
1: Kabos na yung smile.
0: Wala na tayo yung commercial. Commercial break na nga tayo. Okay. Commercial break, we'll be right back.

0: Overtime.
1: Internet. Pabigyan. Naman. Kami. Plus 5 bits. Naman. Tiyara. Aya.
0: Ayan.
1: Ayan.
2: Pakipay ulit,
0: pakitisip. Uy, wag na.
3: Welcome, GTA
2: 6.
0: Ay, GTA 6.
3: Big game, ito.
1: Ayaw!
3: Ito ang pre-order. Pre-order GTA 6 sa PC.
0: Sir, di ka pinimisaw yan pre, o dito lang yun sa
3: kulit. Dito mo pa, ano
4: dito lang yun sa kong TV, exclusive.
3: Dito mo pa, mamatay yung mga tao.
0: Pre, abangan nyo, nasa-smile yan. Ba't naman tumas?
2: Talsik eh.
3: Women's rights! Ayoko na. Wala nga mag-drive ng kotse dito. Ay, may tao. Please, tao.
0: Hello, Akbar.
3: Hello, Akbar! Wait lang, ano yung itsura ni G? Ay,
0: kami nagdadrive.
3: Uwi
0: mo.
3: Ay, sorry.
0: Ay, wala.
3: Ay, sorry. Ay, yung aray ko. Bobo. Alam kami, ano? May pulis. May pulis. Wait lang.
0: Isang star.
3: Oh. Aray ko.
0: Binabaril ako.
3: Gog. Ay, lana. Ay,
0: binabaril ka daw kasi ano.
3: Welcome sa GTA 6. GTA 6.
1: Detay
3: ka natin ito. Definitive gameplay. Definitive gameplay right here.
0: Definitive.
3: Definitive.
0: 9-11.
3: 9-11. Oh no! Oh no! Ba to? Saka! Ala! Aray!
0: Hulog!
4: Wasted.
3: Okay, Rita. Hey, wow. May bike.
4: Shit. Here we go.
3: Okay, nung... Doraemon. Doraemon.
0: Ba't mo ganun yung bike?
3: Dito lang sa GTA 6 makita ka ng gandong trick, boy.
0: Pre, halos ang tenso na yan eh.
3: Ang boring na ako.
0: Pre, di na biking yan, gliding na.
3: Violente nung ano eh. Yung pagkapatay.
0: Di pre. Diretso heaven.
3: Makakapag gano'n tayo, kaya tayo dito. Yun, nagnakaw nga.
4: Yun.
3: Wala ka. Yung tsura nyan.
0: Ba't parang bagati?
3: Nangyari sa kotse. Karakter, ayoko na nga nito. Ano ba to? Ano ba maganda dito? Oh, maganda kasi na... Ay, ito, Crazy Shuttle. Nahalala ko to, gagawit lang. Ano ba itong mga nag-chat-chat sa akin, Diyos ko? Ito, nahalala ko to. Ito. Crazy Shuttle, new malupit
4: grounds.
3: To.
4: Yes.
3: In this hunk, and the tenant got a trunk, and then that in the trunk, then you're gonna fuck. If you ride in my truck, and bitch, you're gonna fuck. If you ride in my truck,
0: bitch, you gonna fuck it. Yo, what?
3: Uh, Ganun pala. Alis! Alis, boy! Ay!
5: Parang naalala ko Metal Slug dito.
3: Saan ka, boy?

0: scopo. Ok. Mumutot na yun si Ben. Ano nga horror games ba dito? Para mas maganda naman. Horror games. Ay, ito may baril oh. Bakit ang kanis ba? Back to Granny's house, ah, okay. Ah nga pala, 4 minutes na lang pala tayo.
1: Aray hey, ko!
0: Overtime! Overtime, pran.
2: Uti.
0: Ay, Oti, Oti. Oti. Oti, baka naman. Ano ba yan, Diyos ko? Level 1. Okay. Ayoko na agad. Okay, okay na. Tapos. Ayoko na agad. Creepy. Oh. Crispy. Norse na ba? 11:27 na pala eh. Okay na yan. Sige. Norse na din. Okay. Ano din, a reminder, next week wala tayong episode, July 4, wala tayong episode niyan. Balik-balik ko na July 11. Oh, July 11 na. Since may pasokan na rin yan, pasokan na rin ako niyan. College, second year college na ako, Diyos ko po. Yeah, yun. Balik, see you all sa July 11. And bago tayo mag-end, may pinapa-play si AJ, kaya... Sige, play mo na nga yan.
2: Yes, dyan ko search yung F4 dito. Yan, para sa mga...
0: Can't lose you by F4. See y'all. Yes. See y'all next Saturday, July 11. Sex. Wala tong sex. Mali yun. Yan na. See y'all sa Saturday, July 11.

0: kasama si Master Gio.
1: Hoy, rinig nyo ba ako? Rinig nyo ba?
2: Hoy, ba't ano? Anyari dyan? Anyari dyan?
3: Rinig ka ba?
4: Rinig! Rinig!
1: Kas pala tayo magandang
3: magandang okay, pwede ba natin i-mistro na yung music, no?
4: yung intro, naging test.
1: Ang sakit na tayo nga, no? Wait, ang sakit na tayo nga, sa dalil na, ayusin ko muna. Ayan. Okay na ba?
3: Huwag nyo naman ipakita yung internals natin. Ano ba?
2: Internals Discord.
1: Pero magandang mag-on
3: peace. Kagi na voice meter.
1: Ano ba yan? Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta naman kayo?
3: Hello.
4: Hey.
3: Nakalag sa newscast.
2: Ito lang, guys. Ito lang ang masasabi ko.
1: Mga kaibigan, okay, sige, seryoso to. Simulcast tayo na yung gabi sa 99.5 Cool FM. Cool. At of course,
2: Gio.
1: Oh,
2: pwede ba magsabi? Ayoko talaga ng nalulunesan.
1: Siyempre naman.
3: Nako.
1: Sabayan po tayo na papakinggan sa 99.5 Cool FM sa Cool TV at siyempre sa mga transmitter ng mga Navarro. Diyos ko Lord, mga na-transmitter ng
3: Kulik. Yes! Nagpapalik na tayo sa transmitter ng mga Navarro. Navarro.
1: Babayo ang transmitter.
3: Uy!
1: Kumusta naman? Okay, before muna dito.
3: Bumayon na ka sa public server eh.
1: Oo. Pero mga cool, mga kalamaw, kamusta naman kayong lahat? Kamusta naman kayo? I am so glad na nakabalik tayo ulit. Pero hindi ito, hindi ibig sabihin na every Friday meron tayong may tunugan. Wala pa. Hindi pa na yun, okay? Special lang nakataga na yun. Kasi next Friday, pasabog yung schedule namin, 6 to 12.
3: Anong iyat ang paraton?
1: Yeah! Oo, magmamaraton. Ano ka lang? O nga pala, before tayo magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na pasalamatan natin ang buong team ng News Radio Philippines sa kanilang medyo, at least kahit papaano, okay na broadcast, sa simulcast din sa Cool FM at sa JLR transmitter na mga napamig. Ito, today's episode is kind of special because of course, number one is nakabalik ng PC ko sa wakas. If I do fast fetch. Kita niya mas
2: rin ko. Hindi, boro.
5: Arch ba yan?
3: Ha?
1: We're back. Arch.
3: Ha?
2: Endeavor? Endeavor.
3: Ano daw?
5: Endeavor.
1: Nakabalik na ko sa aking PC. Okay na pong PC ko after 3 days na deadlock kasi yung buong install ko kagas time na board. So lumipat ako ng distro pero hindi naman ako umalis ng Arch Endeavor OS para for stability purposes. So for okay naman ako dito, change ko lang yung font, change ko yung font at saka yung icons. Eh naka-install din yung Nvidia drivers ko ngayon, Nvidia 3050, naka-ready na. Kasi kaya lang ako sabihin ko sa inyo, hindi pa ako maglalaro tonight. Okay? Ayoko naman mag-suffer ulit yung mga kaibigan natin sa TOC. Kagaya nung last time na nagbabalik na ang
3: dapat kasi endless mode yung nilaro natin noon, hindi yung normal
1: mode. Prank ko kayo
2: mga 3 AM tayo.
1: Prank ko kayo, endless yung lalaroin natin.
5: O, hindi naman ito aabot ng 1 AM, di ba? Hindi naman aabot ng 1 AM. Itong
1: pataka black screen sa pataka black screen sa TOC natin.
5: Guys.
1: O nga pala, no?
5: Guys.
1: Sinado ba yung PC mo? Nag-work kasi ng 3 AM.
3: Okay, huwag nang... Ang nako po, Diyos ko.
1: Hindi naman ganun, pre. Huwag naman ganun. Gago ka talaga. hindi naman ito. Ay, gago. Sakit ang kamay. Natamaan na ano ko. Aray ko, sakit. Hindi naman ako former minority. Ay, sorry. Hindi pala pwede sabihin.
5: Oh, hey, we're live.
1: Pero bago tayo magtuloy, I will say this in the bottom of my heart. Mga kalamaw, Paitulugan is returning sometime in July. Sa July, pero na yun lang, may special broadcast lang tayo. Para din, para at least alam niyo buhay pa kami. Buhay pa kami, wow. Buhay, wow. Kala nyo patay.
3: Pa kami, ano man kami? Buhay.
1: So today, hey, we're going to do a know-how. Sorry. Pataya. Today we will do a little bit technical stuff kasi let's just say na humihina ng internet connection dito. Let's just say na today let's do a little bit of terminal hacking. So today we're going to install the SDDM theme for Noctalia. So ito yung itsura niya dapat pagka login ko. It should look like that. Wait lang, ba't hindi naglo-loading? Ayan. Ito dapat makita natin sa SDDM. At kailangan ko naman mag-git, mag-CPR, tapos mag-edit ng SDDM, blah, blah, blah. Pero hindi pa ako naka-install ng SDDM. Now, uy, may kaya dito, Diyos ko Lord. Asan yung heart reaction dito? Di ko makita kasi yung Discord ko sira eh. I will fix this later na lang. Pero,
3: parang ang blurred nga masyado eh.
1: Ba't ang lago? Japanese.
3: Ha?
1: Wait lang, ayusin ko muna. Anong porn visuals? Pahira kayo.
5: Uy!
1: Ang bababoy ninyo ha.
3: Ang bato.
5: Anong ab... Ako na, bro.
1: Check mo TLC. Eh, syempre, may ina kasi internet connection na yun. Eh, nagkataon, let's just say, potek. HD nga. Wow, HD nga. 10 out of 10. HD, palapakan natin HD ng feed. HD ng feed natin na yun, guys. Potek.
3: Talaga, grabe. So informational. Charot.
1: Kaya nga eh.
5: Guys, yung
1: free. Itong ito. So, bahala. Wait lang. Try ko nga i-stream ulit. Try ko ulit mag-stream. Pero imbes yung ang i-stream ko is ano. Imbes yung i-stream ko is goodness. Prefer quality na, clarity na lang. So, tignan natin. Sana mag-HD. Sana hindi hihingal yung ating medyo maging lagi na ayan, medyo maging lagi na gawa nito kasi yun na yun. It is what it is. Pero next commercial siguro ayusin ko to kasi holy shit, I did not expect that to happen. Or siguro try ko kaya. I will be funny tonight. So I will just do something. Sandali lang. Para hindi tayo maano. Hindi tayo ma pag ang sunod na live stream blurred pa rin, yan na lang ang gagamitin nating feed. Wala akong pakialam.
3: Pwede niyo.
1: Tangina naka-data si.
3: Sa mga tiyo si Nicole, pwede niyo mga dito kay Sola. Ano visit talaga to, no? ABS-CBN sa All PP2. ABS-CBN sa All PP2.
1: Wait lang, I'm gonna switch to another Wi-Fi. So, let me, hopefully, makakonek ako.
3: Ayun pa ba? Wala, babalik na ako sa ano. Nabaliw na nga ako sa keyboard, nabaliw pa ako sa ano. Ayun ako.
2: Dawa din naman ABS-CBN sa old TV.
3: ABS-CBN. Ay. TV5 pala yun. TV5 pala yun.
2: TV5.
3: TV5 pala yun. Kumakamila na naman tayo, be.
1: May rinig yun ako, rinig yun ako.
3: Kumakamila naman tayo, be.
1: Now that okay na, let me just...
3: Yang kasi na ano yun, na broad...
1: Okay, ito na. Ito. Last na talaga to. Last na talaga to.
3: Wait, maraming salamat pala sa mga nanonood kanina ng ano, ng... special edition ng NR ngayon. Wow, that was the first time we ever actually used yung NR ngayon na ano, na branding, no? Yun yung unang-unang beses nating nagamit, you know? Okay na, Gio?
1: Sandali lang. Sandali lang.
3: Okay. Okay na. Okay na yung boses mo, be.
1: Inaayos ko pa. Sandali lang.
3: Itong
1: live stream.
2: There we go.
3: Ayaw na naming malunesan, guys. Awa na lang.
1: Wala na.
3: Malunesan Japanese, kami, babe.
1: Japanese talaga yung quality, guys. Wala na, guys. Japanese talaga yung quality na yun, guys.
3: What Japanese?
1: Yung mga pinapanood nyo sa jeb.com. Sa jeb.com.
3: Ha? Uy, gago. Huwag yun. Iba yun.
2: Yung animated video.
3: Guys, no!
2: Oh,
3: no!
1: Wait lang, sandali.
3: Na Japanese, ano pala kayo, ha? Job enjoyer
2: Japanese,
3: pala kayo, ha?
2: Japanese.
3: Nako.
1: Last na talaga itong live stream kasi.
3: Kasi ang tanong, Gio, ba't ka nga ba kasi nagpa... Oh my God! No!
1: Okay, last na talaga ito. Anyways, now, ang gawin natin na yun is step 1, sudo pacman sddm. Ayan, perfect. Let's go, install.
2: Install pa talaga yung login manager.
1: Step 2, sudo systemctl enable SDDM. Step 3. Now, let's do the following tutorial. According to this guide from Virxu, SDDM Noctalia. Buisit. Kailangan. Okay, live demonstration. Kung masira yung computer ko, okay lang sa akin. Basta importante, malaga.
2: Pagkasalita ni Gio, tapos ha?
3: He!
1: Eh, ano ba yan? Hoy, pagpasensya niyo ako, mahinang internet connection dito.
3: Paano bang nila?
1: Don't worry, magsasuffer kayo. Don't worry, you'll suffer for that for 2 days. Dalawa na lang. 2 days na lang, Pasko na. 2 days na Pasko na, wow.
3: Ano daw?
2: Pasko na daw yung ano, yung laptop niya. Pwede na palit.
3: Sumalangit na wa. Oy, at least ko sa'yo, pwede na palitan. Sa akin nga, di ko alam kung pwede paayusin eh. Wisit na defect ng ano yun. Nag-FSDA, nag-JKL97.
1: Guys, okay na ba?
3: Si Kyra dumating na kung kailan tapos na yung broadcast.
1: Attention!
6: This JKL97, by the way. Ay, Gio.
2: Dapat. Sora yun. Dapat Sora yun,
6: ha? Gio.
2: Smile. Sa cool TV.
6: Ay, siya ako.
3: Ewan ko nga, eh. Gio daw.
6: Tulog ba? Natulog ba? I think
1: my internet connection is genuinely trying to fuck with me tonight, bro.
6: Allah.
2: I still need my wife for internet connection.
3: Ano ba? Ala, nawala na naman si Gio. Anyway, thank you pala sa mga nanood kanina ulit. On behalf of everybody else sa NR, maraming salamat. Pero kasi that was the first time in a while actually na nag-live coverage tayo ulit eh.
2: Ito na lang ang pinapalalangin ko, Mido. Parang awa na na, ayoko na. Ayaw na po namin malunesan. Please.
3: Lakay lang Lunes na ka tayo na may ano na may ganap. So, totoo lang.
1: Lunes, hello, rinig nyo ba ako?
3: Ayan, okay
1: yes,
3: na, Gio.
1: Gio.
2: Kaya medyo decent pa yung ano namin.
1: I would like to, wait lang, before muna tayo magtuloy, before tayo magtuloy sa broadcast natin, shout out po kay Globe Telecom, ang kapal ng mukha ninyo, napaka-bwisit ng servisyo ninyo, maraming salamat po. Kung di lang kayo ang pinakamalakas sa lugar namin, then sana baka lumipat pa ako ng Smart. Gusto mo ba dagdagan ko pa yung million ng subscribers ng Smart? O baka gusto mo puntan ko yung Chinese? Wala nga ako na sa probinsya niya, ako na yun eh. Lumulok eh.
2: Malamang si Gio mamaya-maya. Mamaya-maya magsa-Starlink
3: na. O kaya niya mag-Starlink? Mag-Starlink na.
1: Mag-donate nga kayo ng Starlink sa akin. Bigyan niyo ako ng 35. Every month 3,000 plus ata, diba yun? Tapos yung pag-install pa lang 20k na eh. Pag-install 20k, tapos yung monthly is 3,000 plus or something like that. Di ko sure kung ano yung ano niya. Pero eto, I will say this, guys. Mga kaibigan, magbabalik pa akong may tulugan. Yes!
6: This is not...
3: Oh my God, no more flashback.
6: This is not 1 a.m. though.
1: Wala.
2: Commercial turn out again.
3: Yeah. Final na yan? Final na yung commercial?
2: Final na ba yan?
3: Commercial na to. Magbabalik na talaga may tulugan. Dito joke. Hindi

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: paano manood ng GSCA TV. Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSCA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 p.m.
2: Ready and go!
3: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: bagay sa panahon.
1: Oo naman. At pag mga ganito klaseng panahon, talagang, you know, cuddle weather.
2: Cuddle weather?
1: Ano?
2: Sino ka cuddle mo?
1: Secret. Wow! At syempre, plus, kasama dyan ang OPM. Di ba? Parang perfect combination talaga yan, no? Kaya naman, welcome sa inyong ultimate fan-powered OPM.

0: Panood nyo rin kami sa Vibe Social sa 1PH, Kapatid Channel, Kapatid Livestream at sa Signal Play.
1: At syempre, hindi lang yan dahil sinamahan din tayo ng D-Grind led by Teacher Jovel.
2: Yeah, yeah, yeah!
1: At syempre, kasama din natin ang Vibe Band under the direction of our musical director, Sir Juno De La Sun. Woohoo!

0: natin sa mga V's natin, sa mga kapatid natin dito.
1: One Vision, all generations. Hi mga V's, I'm the leader and lead vocalist of Gen 6. I'm Chris. Hello po. Magandang gabi mga V's! Hello po sa inyong lahat. I'm Gen 6 Kyo, the main vocal and face of the group of Gen 6.
2: Hello mga V's! I'm the main dancer and the lead vocalist. I'm Jayo po.
3: What's up V's? This is Leo, the main rapper and lead dancer of the group. And we are
4: Gen 6!
5: Ay, wow, parang di lang, parang pabilong ka na dito, no? Oh. Parang pwede, no?
0: Konti na lang, no? Pwede na.
5: Pero ito nga, Gen 6, sabi kasi nila, pag ganitong weather, no? Actually, yung iba't ibang weather, may sarili daw na soundtrack.
0: Totoo.
5: Diba, Dylan? Oh, yeah, so, para sa inyo ba, Gen 6, ano ba yung tamang soundtrack or perfect soundtrack pag ganitong maulan?
1: Oh. Ngayong rainy weather, I think pinaka-perfect isang trip is Salarin. Kasi, from the lyrics itself, kung iniisip bakit lagi kang masaya, ako ang Salarin. So kasabay nung ulan,

0: iniisip mo rin siya, siya ang dahilan kung bakit umuulan, bubuhos yung mga pag-ibig sa puso natin. Ha? Ganda siyempre na Gen 6.
1: Uy, ang ganda nun. Perfect na perfect ang sagot
2: perfect
1: mo.
0: Yes.
1: Ibang klase yung sagot nito pang Miss Universe.
2: At kayo naman, kayo ang nag-top sa Uprising Universe. What is next for Gen 6? Ano mga aabangan ng mga fans sa inyo?
3: Ayun po. Since nag-top na po ang Teka Teka dito sa Uprising Universe, patuloy nyo pa rin po kaming supportahan at iboto. At sana makaabot po tayo sa main vibe. And syempre po sa lahat ng i-release namin na bagong kanta, patuloy nyo lang pong supportahan ang Gen 6 and sa mga new songs, sa new releases, new albums or concerts. Ayun, patuloy nyo lang po kaming supportahan at supportahan nyo rin ang vibe, syempre. Thank you so much.
1: Ayun naman, for sure so supportahan yan ang ating mga kapatid. Kaya naman, once again, congratulations and we can't wait to hear more music from you. Kaya naman, mga Vs and mga kapatid, once again, Gen 6!
4: Vibing next, live performance from the Vibe Jocks and Gen V's kasama si Jay Martin and the Retrospect Band. At sa Legit Vibe, mga kanta mula sa singer-songwriter na si Jaira Lim. The music keeps pouring when Vibe returns.
5: Edangpong을 찾아 어디든 간다.
6: 여기 건물주님.
7: 아이, 슈퍼스타신데요.
6: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
7: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
6: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
8: 나 깜짝 놀랐어요.
6: 아, 잠시만요.
9: 네?
6: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
9: 진짜 열심히 살았나.
10: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
11: Mada itsumo no matsuge? Watashi wa ichinichiju furento kaaru. 根元ムチッと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう
12: V ケア들어보셨나요
13: V ラインを위해내가바꾼건딱하나トイスアデイニアル
14: カミンチョコビスケット with extra chocolate and extra creamer in one biscuit will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.
15: Camion Choco Biscuit. Feel the Choco vibes.
16: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with O Sven Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
17: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
18: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
17: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
19: Want to enhance your beauty?

0: Siyempre, at kapag OPM Classic Hits ang pinag-uusapan, hindi mawawala dyan ang Manila Sound ng dekada 70.
1: My favorite dekada. Pero ito na. To give us an unforgettable musical experience ng mga timeless hits, let's all welcome on stage our Vibe Jocks and Gen V's with... Jay Martin!

Salamat mga V sa pagsabay sa akin. At para lalo pa tayong kiligin, sasamahan naman ako dito sa next song na nina Vibe, Jax, Ryle, Jao, and Dylan.

0: Raw Beans, give it up for Jaire Lynn!
1: Hello, good evening everyone. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Thank you mga Vs, I love you all.
2: Sir Jaire, my question po kami para sa inyo. Ano po ba ang may papayo nyo sa mga aspiring artists?
1: Sa mga aspiring artists, practice lang talaga everyday. Sa talagang practice yung gumaling ng gumaling ng gumaling hanggang sa trabaho na yung maghahanap sa inyo para maging successful kayo sa ginagawa niyo.
0: Amen, amen.
3: Kung familiar din sa inyo mga V, yung song ni Sir Jaire na Pagsuko, sumikat din kasi yung AI version nito. Pero, sir, ano ba yung feeling na gamit na gamit yung songs mo sa pag-relapse?
1: Well, syempre, nakaka-overwhelm, nakakatuwa kasi yung mga pinaghihirapan mo dati is na-recognize ng mga tao. So, yun yung nakakataba ng puso kasi yung pinaghihirapan mo is na-appreciate nila, nagugustuhan nila. So, I'm really, really blessed. Yun.
0: Jaire! Jaire! Jaire! Sir Jaire, baka meron ka gustong i-promote.
1: I have a brand new song called Sinisigaw. Available na po siya sa lahat ng streaming platforms. So, kung di nyo pa po napapakinggan, on Spotify, YouTube, and Apple Music. So, sana po mapakinggan niyo.
0: Yan, for sure. Abangan namin yan at papakinggan. Once again, mga Vs, palakpakan natin muli, Sir Jaire Lynn!
1: Thank you guys. I love you.
4: Vibing next, ang inyong favorite songs mula sa main Vibe leaderboard. At sino sa kanila magperform ng live on the Vibe stage? Hold on to your seats, mga kapatid, dahil susunod na yan, dito lang sa Vibe!
5: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
6: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: At syempre, mas lalakas pa ang pagbuhos ng pagmamahal ng OPM here on Vibe! Pero syempre, bago natin ituloy ang kantahan, isang Gen V has every reason to party dahil ngayon natin isa-celebrate ang kanyang birthday!
1: Oy.
0: Let's call in Gen V Adam!

0: namin yung achievements lately, ha?
1: Maraming, maraming salamat. Ay,
0: nakako.
2: Dito, dito.
0: Ah, si... O, body naman kayo,
3: body naman kayo sa mga Vs natin.
1: Let's hello, go, mga Vs! Mga kapatid! Hello, we're back dito sa main vibe!
3: Yes! Grabe yung angas ng performance na yan. Pero ito, Jim, how you wrote the song para sa mga nag-overthink. Anong magiging, mabibigay mong advice sa mga Vs natin na madaling mag-overthink?
4: Ano? Mag-overthink ka lang ulit. Tapos, i-accept mo lang.
0: Madali yun para sa amin. Madali, sobra.
3: Salamat!
0: Oo. Oh. Pero baka meron kayong mga upcoming events.
1: Yes. So guys, mga Vs, mga kapatid, if you guys wanna stay updated sa aming mga kaganapan, follow niyo lang kami sa aming social media account. Just search us at

marurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: taking so much Beanie Joanna back too. Wow.
1: Beanie Versus, Sabado 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: siyempre ng magagaling na Pilipinong mang-aawit dito sa ultimate fan-powered OPM countdown show ng bansa. It is raining!
1: Wow!
2: Yes! May tanong ako sa inyo, guys. Sino nga ba ang karapat dapat na mabilanggo?
1: I believe yung mga kurak.
2: Oy!
1: Tama ba? May point.
0: Tama naman talaga. Pero dapat mabilanggo si crush sa puso ko.
2: Ay, sino ba yung crush mo, Adam?
0: Secret!
2: Happy birthday daw, sabi ng crush mo, Adam.
1: Ay, naku.
2: Pero huli ka, pero hindi ka kukulong.
1: Pero anyways, kaya nga mga kapatid at mga bisumuko na kayong lahat dahil after 30 years, nagbabalik sila to perform live on national television.
2: Kasama ang ating mga vibe jocks, put your hands together for the OG alternative rock band, Rizal Underground!

0: RZA Underground!
1: Yes sir, bati ka naman sa mga kapatid natin, mga V's natin dito. Welcome po sa Vibe.
2: Magandang Sabado night sa inyong mga taga-Vibe TV.
0: Yes!
3: Yeah, yeah, yeah, yes!
0: Eto po mga sir, ngayong mga OG na po kayo, ano na po ang ginagawa ng inyong band tuwing Sabado night?
3: Uy, ayan. Ang curious talaga ako, gusto ko rin malaman.
2: You mean to say bukod sa Vibe?
0: Yes, ngayon.
2: Marami kaming gigs actually, kung pwede lang sana mag-promote.
3: Pwede.
2: Thank you very much. Sa Tuesday, nasa 70s Bistro kami with Dong Abay. And then July 3, Friday, we'll be at Bar 9 in Molito, Alabang.
4: Uy!
2: And then, sa August 1, nasa Cebu City po kami, sa Social Park Avenues. Magkita-kita tayo dyan, mga taga-Cebu. Rock and roll!
3: Ayun, punong-punong ang Sabado nights ninyo, mga sirs.
0: Aside sa mga gigs po, ano pa pong ginagawa ng banda ninyo po ngayon sa Sabado nights?
2: Mahaba ang ensayo namin para paghandaan ng Sabado nights.
0: Ganun yun.
2: Tatlong taon.
3: Ayun naman pala. Kaya ba ganun ka-solid talaga ang performance?
0: Ganun ka-rock and roll talaga.
3: Rock and roll talaga. Yung mga fans natin, naki-rock and roll din!
4: Rock and roll!
1: Eto sir, meron akong tanong. Ano yung mga advice mo sa mga upcoming o mga aspiring bands?
2: Yes. Si Mike Villegas ang tanong.
4: Ayun.
3: Sir Mike!
4: Hi sir!
3: Bat ako?
2: Sa mga aspiring.
5: Napaka, I don't know if you realize it, pero right now, it's a golden age of bands again.
0: Yes.
5: Ang daming magagaling, ang daming, and hindi na siya restricted sa Metro Manila lang. Each part of the Philippines has its own band and worldwide, you know, from Ben and Ben onwards, ang dami-dami ng bandang Filipino na sikat. So, really proud of everybody. All the kids.
3: Yes, pero ito mga sir, ano ba secret sauce para tumagal ang career sa industriya?
4: Yan.
2: Ay, nako. Mag-rock and roll.
3: Rock and roll!
2: Mag-rock and roll tayo.
3: Totoo naman, mag-rock and roll talaga tayo. Yun pala yun, no? Ina-enjoy the moment, syempre.
2: Salamat nga pala sa inyo for joining us kanina sa Sabado Nights.
0: De,
2: I really enjoyed that. Thank you, Vibe Jocks.
0: Thank you
4: din po.
2: Appreciate it.
0: It is
2: in behalf of the Rizal
0: po.
2: Underground.
0: Maraming salamat.
3: And of course, maraming salamat din po ha sa pagtupad ng request ng mga kapatid natin, ang mga V's natin. Muli, Mavis! Rizal
0: Underground!
1: Ito na nga mga V's at mga kapatid, maraming salamat dahil bumuhos ang suporta nyo sa amin ngayong Sabado night. Maraming salamat din syempre sa mga OPM artists na nakasama natin mula sa Uprising Universe, Main Vibe Leaderboard, at Legit Vibe, at OG!
6: At syempre mga kapatid, mga V's, don't forget to tag at vibeph.tv everywhere para sa mga photos and videos ninyo tonight.
1: At huwag nyo din kalimutan manood ng Vibe Nights Monday to Friday sa bago nating oras at 10:45 p.m.
0: Siyempre mga V, continue to vote para sa inyong favorite OPM artist sa Main Vibe Leaderboard and also request for your OGs. Remember, isa na lang ang botohan sa Main Vibe Leaderboard para sa lahat ng paborito ninyong OPM artist.
3: That's right, and after nyo silang iboto, eto na, manood kayo ng live dito yan sa MVP Studios dahil sa Sabado OMG!
0: OMG
3: talaga mga V's kasi marami tayong mga pasabog mga kapatid!
1: Ano kaya yon? Bigyan ano natin ng hint.
3: Hint. Eto na, first pasabog. Oh. Ang vibe ay mas pinaaga na! Mapapanood nyo kami na
1: ng
3: 6 p.m. With plus in plus sa saya, plus sa experience, at plus sa kantahan.
4: Plus.
3: May mga bago pa tayong makakasama. Diba? Napaka-exciting. And of course, abangan din natin ang TV special namin na The Making of Star Wars. Na mapapanood bukas na bukas, June 28, 9:45 p.m. sa TV 5.
1: Maliban sa mga hinihint ninyo, predict tayo, mag-predict. Ano pa ba ang pwede natin gawin para i-improve ang vibe? Para
7: dagdagan ang experience.
0: Ito talaga si Ray, maraming ano sa'yo bro, anong mga suggestion mo?
8: Anong mga hint mo
7: dyan? Bago akong magsalita eh.
0: Ikaw magaling ka dyan eh.
7: Mapapagalitan nila ako eh.
0: Magaling ka dyan eh.
6: Maraming alam yan.
8: Alam nyo, sa mga ginagawa nyo, nag-overthink ang mga V's natin.
6: Oo nga.
7: Ano ba yung kanta naman para sa mga overthinkers?
8: Tama, oo. Agree naman ako.
7: Active listening.
6: Teka. Kaya more reasons to vibe with us mga kapatid. We also would like to greet happy birthday sa aming cameraman, CJ Cunanan!
0: Yay!

0: Happy birthday
1: kay CJ!
2: Salamat.
3: And also, happy pride sa ating mga minamahal na LGBTQIA
1: community! Yes!
3: Celebrate din today.
2: That is right. Kaya syempre, stick with us. Sama-sama pa rin tayo tuwing Saturday night. Pero until then, mga kapatid at mga V's, ingat po kayo lahat sa pag-uwi. At sabay-sabay natin gawin ang ating hand sign. Ready na ba kayo?
1: Ready!

0: po si Jego. Ayun po mga sir, maraming salamat po sa inyo. And syempre stay tuned mga vida, dahil mas makikilala pa natin sila sa pagbabalik ng
1: Vibe!

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, Miaru.
2: まだいつものまつげ？私は一日中、プルントカール。根元ムチッと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at Correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
4: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
3: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
5: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
6: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: 내장품을 찾아 어디든 간다.
1: 여기 건물주님.
2: 아이고 슈퍼스타신데요.
1: 얼마나 좋은 내장품을 가지고 오셨는지.
2: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
1: 아 이거 좀 감이 나가는데?
3: 깜짝 놀랐어.
0: 아 잠시만요.
4: 네?
0: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
4: 진짜 열심히 살았네.
5: TVOK 2나 sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw, nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
6: Kasama pa rin natin ang We Just Changed dito sa
7: Vibe Night! Yes, and
8: hello
7: now,
8: po sa inyo. Hello po sa inyo. Hello,
7: hello, welcome all to Vibe Night. Malvies, it's time to get to know more about We Just Changed. At eto, may mga questions kami para sa inyo. Eto una namin. Sino ba sa inyo nasaktan or na friend zone nung pandemic para mabutong kanta na to?
8: One by one.
7: Bakit hanggang bakit doon lang?
9: Nakatingin sila sa akin lahat eh. Pero yan, ako yung writer ng song no, na compose nun. Mm-hmm. And ano siya, based on past experience pero hindi siya para sa isang certain person talaga. Kasi nung ginawa ko nun ng pandemic, naisip ko lang uli na baka sakaling meron akong makilala, eh paano kung ma-friendzone ako uli. Parang ganun, yun yung mga ano ko, parang mga yung mga thoughts ko noon. Kaya yun yung mga nasa verse and saka sa chorus. Parang yun yung gusto kong sabihin.
10: Say pa po ba may na-friendzone din?
7: Sa mga ibang members dyan, may na-experience ba ganun? Oo.
10: May nagtuturuan.
7: Parang may kwento rin dyan. May kwento ba dyan?
9: Hindi, yun po. May past experience din po ako sa na-friendzone. Best friend kami. Ah, hindi naman na totally best friend, pero close kami. Pero pumapayag siya na mag-holding hands kami, pero lagi niyang bukong bibig. Kaibigan lang kami. Kaya,
7: yun lang.
10: Pero ikaw lang ang in love.
9: Opo.
10: Tapos siya,
9: parang kaibigan lang.
7: Sabi niya lang friends lang.
11: Parang unrequited.
9: Siya yung nag-i-initiate na mag-move na okay lang yung hawak kamay, okay lang yung ako
7: ba. Paasa daw.
11: Parang premium lang.
7: Kaya paano kayo may ganda mga friends na nag-holding hands lang talaga?
10: Pero until now, magkaibigan pa rin kayo.
9: Hindi na po.
7: Ayun na.
11: Ay, kaya pala.
9: Echo na daw po.
7: Hanggang doon na lang rin ang friendship
10: nila. Doon na lang.
11: Pero yes, bukod sa doon lang, you have Sagada. Ha, paano ba ito sabihin? Chino, Roses, Makati, Buendia, at iba pa. What influenced you na mag-focus sa pagsulat about places rather than specific people?
7: Actually,
11: very interesting.
9: Ito yung mga places na yan, mayroong mga nangyari dun sa place na yon.
7: Okay.
9: Na connected maybe sa akin. Maybe. Allegedly. Pero, yun nga, meron, ang pinakauna talaga, yung Palawan. Meron kasi akong nililigawan nun, napapunta ng Palawan.
7: Ooh.
9: Kaya yun pala iniwan. So yun yung meaning. Hindi ko pa siya na-release pero soon abangan nyo.
7: Ayun, naabangan natin yung mga V.
10: Eh yung Chino Roses, Makati. Anong story nun? Baka yung, may ano yun?
9: Yung Chino Roses, dahil meron akong binigyan ng flowers, Chinese roses kasi yun. So parang memorable sa akin yung Chinese roses na yun. Tapos nadaan ako sa Chino Roses, why not sulatan ko rin yung...
7: So parang word galing.
9: Yes.
10: Galing.
7: Okay, ano pa meron? Makati.
9: Maari ka bang tignan?
7: Maari ka
9: kasi
7: bang
9: sobrang ang eye candy ng person na yon.
7: Wow!
9: Kaya crush na crush ko siya. Kahit naka-face mask siya, parang kita ko na agad yung ganda niya.
7: Galing! Makati, maari kang tignan.
10: Maari ka tignan, Makati.
7: Buendia naman.
9: Yung Buendia naman, kasi yung story nun is about waiting. Eh, madalas pag bumabiyahe sa Buendia, matagal maghintay, di ba? So, parang yun yung hugot ko dun sa part na yun.
11: Okay. Okay. Sa thought process nila to come up with this.
7: Sa mga wordplay nila kasama sa mga... Galing. I really like that.
10: Yes, pero sir, baka may gusto kayong i-promote?
9: Promote yan.
7: Sige po.
9: Ipo-promote lang po namin ang aming song na doon
4: Stream nyo lang po siya sa Spotify, sa aming YouTube account po, and ang aming Facebook page po. And this coming, by the end of this year, nawa may release namin yung kanta namin na Dimasa Lang and yung Tayuman po.
7: Uy.
11: Yes. Yo, thank you so much for joining us tonight. We just changed. At syempre, thank you rin sa mga hindi nagbabago ang suporta. At syempre, kayo yon mga V. And of course, thank you rin sa PLDT Home Fiber.
12: And our vibe here will always be immaculate. Wow, oh, English.
11: Immaculate.
12: Kaya make sure to be updated sa aming mga ganap by clicking like, follow, and share sa lahat ng aming social medias. That's at vibeph.tv everywhere.
7: It's gonna be raining vibe bulas at 6:15 PM, mga V. Until then, see you guys next week, 10:45 PM lang pa rin dito sa inyong favorite late night ultimate phantom mind zone dito sa Vibe Night. Thank you, We Just Changed.
12: Thank you so much, thank you so much. Congrats and good luck sa career niyo po. Maraming maraming salamat.
7: Don't forget to follow them, Mavis.
12: Yes, yes. And,
7: both of you.

0: Mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Ngayon po ay July 26, mga kapuso, papadudot na. Ngayong araw na ito, nakailang beses ka na bang magsabi ng thank you? Salamat po. Yan yung mga nakakalimutan natin, mga kapuso, ano, sa pang-araw-araw, yung inabutan ka ng papel ng kasamahan mo sa trabaho, thank you. O yan, ha. O kaya naman, pinagtimpla ka ng kape ng kasama sa bahay, thank you. O kaya, nakis ka ng jowa mo. Ang sasabihin mo, isa pa nga. Ano, thank you. O yan, ha. Mwamwa, chup-chup. O yan, ha. Papadudot na, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na meron tayo ngayong araw na ito. Ngayong tanghalian na ikaw ay masarap ang ulam. Thank you. Ang iba natin mga kabarangay, maraming kahilingan na natutupad. Thank you, di ba? Paano kung ang hiling mo ay hashtag BLS, isang daang hiling? Ang kwento ni Kenzo, mga kapuso, kilalanin po natin siya at bakit mayroong isang daang hiling. Matupad kaya ang mga kahilingan? Lahat ng yan, dito lamang sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila sa programang Barangay Love Stories. Silipin po yung aming Facebook page, ha? Barangay LS971, nakapost na po yan. Gumawa ka ng maraming alaala kasama ang iyong magulang. Malimutan man nila ito, mananatili ito sa kanilang puso. Oo nga, no? Pwede makalimut ang isip pero ang puso hindi makakalimutan ang kanilang nararamdaman. Yeah, no? Kasama si Papa Dudot. Pwede nyong mapanood yan, mga kapuso, sa aming Facebook page live. O, Facebook live. Hanapin nyo lang, Barangay LS97.1. Ito lamang syempre sa inyong Barangay Love Stories.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
3: Pwede ko naman pong bawiin yun. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
2: Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
3: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay.
4: Walang perfectong ina, pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak, ang isang bagay na hindi mawawala. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang maibalik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Pakinggan ang kwento ni Kenzo sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, isang daang hiling.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

walang perpektong ina. Pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak ay isang bagay na hindi mawawala sa kanila. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang maibalik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw ka barangay, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Dear Papa Dudu, hindi lahat ay nabibiyayaan ng maayos na magulang, kaya naman kapag tayo ay sinuwerte at nabigyan ng mapagmahal na nanay at tatay, siguraduhin nating maibabalik natin ang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa atin, kahit na hindi natin ito obligasyon. Ako nga po pala si Kenzo, 28 years old at nagtatrabaho bilang isang bookkeeper. Pangalawa po ako sa tatlong magkakapatid at ang kaisa-isang lalaki sa pamilya namin. Ang panganay kong kapatid ay nakatira sa Bulacan kasama ang sarili nitong pamilya. Samantalang ang bunso naman namin ay nasa Taiwan at naghahanap buhay bilang isang teacher. 12 years old lamang ako noon nang maulila kami sa ama, Papa Dudut. Dating nagtatrabaho sa barko ang tatay namin na namatay matapos maaksidente sa mismong trabaho nito. Simula noon ay mag-isa na lamang si nanay sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Sa tulong ng negosyo nitong maliit na grocery store ay naigapang niya kaming tatlo at napagtapos niya kami sa pag-aaral. Kahit walang ama ay maayos naman po ang naging buhay namin. Malaki po ang naitulong ng benepisyong natanggap namin mula sa pagkawala ng aming ama. Hindi nagkulang si Mama Tess sa pag-aaruga sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Kahit na may sari-sarili na kaming trabaho noon, ay patuloy pa rin niya kaming inaalagaan at ginagabayan sa buhay. 23 years old ako noong naisipan kong bumukod na rin katulad ng mga kapatid ko. Gusto ko kasi noon na subukan kung papaano mamuhay mag-isa. Para naman matuto ako na hindi lang nakadepende sa magulang. Pero ang plano kong yon ay hindi natuloy noong na-realize ko na maiiwan ko palang mag-isa ang mama ko, Papa Dudut.

0: anak, anong oras na? Hindi ka pa aalis?
1: Malapit na po. Inaayos ko lang po itong mga may iwan kong gamit.
0: Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kitang tulungang mag-ayos kung gusto mo.
1: Hindi na po. Kaya ko na po ito.
0: O sige, sabihan mo lang ako kapag aalis ka na, ha? Doon lang ako sa salas, manonood ng TV.
1: Ma?
0: O bakit?
1: Parang di na ata ako tutuloy.
0: Ha? Anong ibig mong sabihin hindi ka natutuloy? Hindi ka nalilipat? Ayaw mo na?
1: Opo, mas maganda yata na dito na lang ako tumira kaysa magpakalayo-layo.
0: Bakit naman? Ang takal mo na tong pinagpaplanuhan na.
1: Naisip ko lang kasi, paano na kayo kapag wala ako? Maiiwan ko kayong mag-isa rito.
0: Anak, okay lang ako rito. Kung gusto mong umalis at bumuo ng sarili mong buhay, katulad ng ginawa ng dalawa mong kapatid, okay lang yun.
1: Pero sino pong makakasama niyo rito sa bahay?
0: Kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Malakas pa naman ako. Kaya kong mabuhay kahit mag-isa lang.
1: Paano kapag maburingan kayo? Wala kayong makausap?
0: May mga kapitbahay naman tayo na pwede kong kausapin. Kung bored ako, pwede ko naman kayong tawagan.
1: Eh kapag nangailangan kayo ng magbubuhat ng tinda nyo sa store nyo, yung mga case ng soft drinks, sino na magbubuhat na mga yun?
0: Nandyan naman yung kapitbahay nating si Ador, dyan sa tapat natin. Pwede naman ako magpatulong sa kanya. O hindi kaya yung mga nagde-deliver. Utusan ko na lang sila tapos bibigyan ko na lang sila ng merienda pagkatapos. Ay. Anak, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Nakakatakot naman talagang bumukod. Pero maganda yon na maranasan mong mamuhay mag-isa. Para sa ganon, mas matuto ka sa maraming bagay.
1: Hindi naman po ako natatakot na mamuhay mag-isa eh. Natatakot po ako sa inyo na mag-isa lang kayo.
0: Bakit naman?
1: Ang dami kasing senaryo na pumapasok sa utak ko ngayon. Paano kapag naliligo kayo tapos bigla kayong nadula sa CR? Paano kapag niloban yung store nyo habang pasara na kayo? Paano kung bigla kayong nagkasakit? Yung mga ganong emergency, sino ang tutulong sa inyo? Hindi ko kayo kayang iwan mag-isa. Natatakot ako na kapag may mangyaring masama sa inyo, walang tutulong sa inyo.
0: Naisip mo talaga lahat yon? Nagmana ka talaga sa akin. Pati kapraningan ko, nakuha mo.
1: Kailangan talaga nating isipin yung hinaharap para mapaghandaan. Kaya nga di na ako natapos-tapos sa pag-aayos ng gamit ko rito kasi nagdadalawang isip na ako eh.
0: Alam mo Kenzo, kung ako sa'yo, ituloy mo na yan. Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
1: Pwede ko naman pong bawiin yun. Kakausapin ko na lang yung landlord ko. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
0: Bahala ka, hindi na kita pipilitin. Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
1: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay. Yung pagbukod na gusto kong mangyari, pansariling interest lang naman yun eh. Kaya ko namang mabuhay kahit hindi ko gawin yun. Ang hindi ko po kakayanin eh kapag may nangyari sa inyong masama at wala ako para tulungan kayo.
0: Naku, ikaw talaga ang sweet mo. Eh so paano yan? X na talaga. Wala nang lipat ang mangyayari. Hindi ka naaalis?
1: Hindi na po. Dito na lang ako.
0: Okay, sige. Ibalik mo na yung mga damit mo sa drawer mo kung ganon.
1: Yun na nga po ang gagawin ko.
0: O siya, maiwan na kita dyan, ha? Magsisimula na yung dramang pinapanood ko.
1: Sige po. Samahan ko po kayo mamaya pagkatapos ko rito.
0: Sige.
2: Papadudot, hindi kasi kaya ng konsensya ko na iwang mag-isa ang mama ko. Iniwan na siya ng 2 niyang anak para bumuo ng sarili nilang pamilya. Ayoko naman na maging ako ay iwanan ko rin siya ng walang kasama. Okay lang sana kung buhay pa si Papa para sana may kasama siya sa pagtanda, pero mag-isa na lamang si Mama sa buhay. Kaya ako na lamang ang gagawa noon para kay Mama. Nanatili ako sa bahay namin para matulungan at maalagaan ko ang mama ko na noon ay malakas pa. Sa katunayan ay araw-araw pa siyang sumasali sa Zumba noon sa barangay namin kasama ang mga kumare niya. Tuwing tanghali hanggang hapon ay babad siya sa grocery store namin habang nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Stories tuwing tanghali. Papadudot, ang pagstay ko sa bahay na siguro ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay dahil noong taong yon ay isang masamang balita ang natanggap namin. May cancer po si Mama. Matagal na raw napapansin ni Mama Tess ang bukol sa kanyang dibdib malapit sa may kilikili nito. Ganun pa man ay hinayaan na lamang niya ito dahil hindi naman daw ito masakit. October noong 2019 ay biglang parte ng Breast Cancer Awareness Month ay isang libreng consultation ang naganap sa lugar namin. Naisip ni Mama na ipatingin ang bukol sa may dibdib niya, total ay libre naman ito. Doon na niya na pag-alamang may stage 2 breast cancer pala siya, Papa Dudut.

0: Ma, bakit po kayo umiiyak?
1: Halika rito, anak. Tabihan mo nga ako.
0: Sige po. Bakit po? Ano po nangyari? Bakit kayo umiiyak?
1: Wala. Namimiss ko lang yung mga kapatid mo.
0: Gusto mo pa mag-video call tayo? Tawagan ko sila?
1: Wag na. Gabi na. Baka maabala mo pa sila.
0: Ma, yung totoo po, bakit kayo umiiyak? Hindi naman po kayo iyakin sa pagkakaalam ko eh.
1: Wala ito. Madrama lang talaga ako ngayon.
0: Ma, sabihin niyo na para alam kong gagawin ko. Paano ako makakatulog niyan ngayong nakita ko kayong umiiyak? Pinag-aalala niyo ako eh. Ma, sige na. Sabihin mo na.
1: May nalaman kasi akong masamang balita.
0: Ano po yun?
1: Anak, may cancer ako. Breast cancer.
0: Ano po? May cancer kayo? Paano nyo nalaman? Nagpa-check ba kayo sa doktor?
1: May nangyaring free consultation para sa mga kababaihan nung nakaraan dito. Ay naiisip ko na magpatingin. Kasi may bukol ako rito sa kaliwang dibdib ko. Ayaw kong maniwala nung una. Kaya may nirefer silang oncologist sa akin. Kaninang umaga, nagpunta ako doon. Kinumpirma nila na may stage 2 breast cancer ako.
0: Ma!
1: Yun ang rason kung bakit ako umiiyak ngayon. Tapos bigla ko kayong namiss na mga anak ko. Parang gusto ko nalang bumalik sa panahon ng mga bata pa lang kayo. Sa panahon na walang gaanong problema at kung meron man, napapawi agad yun kasi nakikita ko kayong kompleto at masaya.
0: Ano pong sabi ng doktor? Magagamot naman po yan, di ba? Stage 2 pa lang naman eh.
1: Oo naman. Hindi naman daw aggressive yung cancer at saka maliit lang daw yung tumor. Kaya pwedeng alisin sa pamamagitan ng operasyon.
0: Good news po yun, di ba? Ibig sabihin, pagkatapos ng operasyon, wala na kayong cancer?
1: Ganun na nga. Dalawang treatment ang pinagpipilian ko ngayon. Pwede nilang tanggalin yung tumor lang o pwede naman yung buong dibdib ang alisin para masigurado.
0: Ano pong pinili nyo?
1: Eh, ipapatanggal ko na lang yung dibdib ko para masigurado.
0: Ma, sorry. Hindi ko po alam kung paano ko kayo iko-comfort ngayon.
1: Yung nandito ka pa lang sa tabi ko, malaking bagay na yon, anak.
0: Pwede ko po ba kayong mayakap?
1: Oo naman. Halika rito.
0: Kaya po natin to. Lalabanan po natin yung cancer nyo.
1: Oo naman. Gagaling din ako in Jesus.

0: yun.
1: Alam niyo po kung ano pang mas magpapagaan sa loob niyo?
2: Ano pa?
1: Mainit na gatas. Sandali lang, ipagtitimpla ko kayo.
2: Sandali. Bawal yata ang gatas sa akin.
1: Bawal po? Bakit?
2: Nabasa ko sa internet na yung may mga breast cancer, kailangan daw munang umiwas sa dairy products tulad ng gatas.
1: Ganun po ba? E ano pong pwede niyong kainin yan?
2: Gulay-gulay na lang muna ako ngayon.
1: Sige po, bukas ipagluluto ko kayo ng stir fry na gulay. Yun po ang pananghalian natin.
2: Naku, ang sarap naman. O sige, ikaw ang magluluto bukas ha? Sabi mo yan.
1: Opo, ako pong bahala dyan.
3: Papa Dudut, yun na nga po ang ginawa namin. Nagpa-schedule kami ng operasyon ni Mama para matanggal ang kaliwang dibdib nito. Sabi ni Mama ay mas sigurado raw na maaalis ang cancer kapag tinanggal ng buo ang dibdib niya, kaya yon ang naging desisyon namin na gawin. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga panahong yon, Papa Dudut, dahil sa buong buhay ko ay hindi ko na-imagine ang mama ko na sa ilalim sa matinding operasyon. Naging successful naman po ang lahat at naalis ang bukol sa dibdib ni Mama at lahat kami ay nakahinga dahil ligtas na ang buhay nito. Inabot ng halos 2 buwan bago naghilom ang sugat ni Mama mula sa kanyang operasyon. Dahil sa nangyari ay umiwas muna siya sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga mabibigat na karton sa grocery, maging sa mga gawaing bahay na masyadong pisikal. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan ang kalusugan ng mama namin. Proud na proud siya noon sa sarili niya dahil isa na siyang cancer survivor. Pero kung akala namin noon ay tapos na ang problema, hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Sa sumunod na taon ay biglang pumutok ang sakit na COVID-19 at nagkaroon ng malawakang lockdown. Kinailangang umuwi noon ang kapatid ko sa Taiwan dahil sa takot. Mabuti na lamang at noong mga panahong yon ay may grocery store kami na siyang pinagkukuna namin ng mga panggastos. Kahit pa paano ay mabilis din naman kaming nakarecover mula sa pandemic. Pero sa loob ng mga taon na nakakulong lamang kami sa bahay, ay hindi namin namamalaya na isang bagong cancer na naman pala ang na-develop, Papa Dudut, sa dibdib ni Mama Tess.

0: karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Metastatic breast cancer daw ang tawag sa sakit ni Mama, Papa Dudot. Ang ibang tawag dito ay stage 4 cancer dahil kumalat na raw ang cancer sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bukod sa kanang dibdib ay nagkaroon din ng tumor ang baga nito, pati na rin ang atay niya. Parang bumagsak ang mundo ko noong nalaman ko ang balitang ito, Papa Dudot. Agad napunta ang isipan ko sa maaaring kahinatnan ni Mama dahil sa sakit niya at ayokong mangyari yon, Papa Dudot. Gabi-gabi akong umiiyak noon habang nananalangin sa Panginoon na sana itulungan niya si Mama at bigyan pa ito ng mahabang buhay. Noong panahong yon ay pinilit ng bunso kong kapatid na bumalik sa abroad para makatulong sa pagpapagamot ni Mama. Agad sumailalim si Mama Tess sa treatment. Nagpa-chemotherapy siya, radiotherapy at kung ano-ano pang therapy. Kailangan daw niya ang mga yon para mag-shrink ang tumor sa katawan ni Mama at para hindi na kumalat pa ang cancer. Papadudot, magastos ang naging treatment ni Mama at mabilis na naubos ang savings namin. Hindi pa nakatulong na nalugi ang grocery store namin dahil wala nang nagbabantay dito. Nabaon kami sa utang, ganun pa man ay ginawa naming magkakapatid ang lahat para lamang matustusan ang pagpapagamot ng nanay namin. Nagpakatatag kami para sa laban ni Mama sa kanyang sakit. Noong panahong yon, kahit na malala na ang sakit nito, ay hindi nawala ang pag-asa naming magkakaroon ng milagro at gagaling pa ang Mama namin sa tulong ng Panginoon.

0: Anak? Kenzo, anak, nandiyan ka ba?
1: Ma, nandito na po ako. Saglit lang, papunta na ako dyan. Ma, okay lang po kayo?
0: Oo, okay lang ako.
1: Bakit niyo po ako tinawag? Gusto niyo na po bang kumain? Ipapainit ko po yung ulam natin kung gusto niyo.
0: Hindi, hindi ako gutom.
1: Ma, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Kaninang umaga pang walang laman yung tiyan niyo eh.
0: Kahit anong pilit ko, ayaw pumasok ng pagkain sa lalamunan ko. Isusuka ko lang din yan. Sayang naman.
1: Paano po kayo lalakas niyan kung walang sustansya yung katawan niyo?
0: Hayaan mo na, baka sakaling bukas, gumanda-ganda na ang pakiramdam ko. Ganito talaga kapag katapos lang ng chemo session ko. Malala ang side effects. Para akong lantang gulay. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para makarecover.
1: Tubig po, gusto nyo?
0: Salamat, pero katatapos ko lang uminom. Pinatawag kita rito kasi gusto kong magpatulong.
1: Para saan po?
0: Dumating na ba yung clipper na pina-order ko online?
1: Eto po, sakto. Kararating lang kanina bago ako pumasok dito sa kwarto nyo. Tinanggal ko na rin sa mismong box niya. Bakit po pala kayo nagpa-order ng pang-shave ng buhok?
0: Tulungan mo ako magpakalbo.
1: Po?
0: Naglalagas na tong buhok ko dahil sa chemo. Ang pangit tignan para akong mangkukulam sa itsura ko. Kalbo na tong tuktok ko tapos ang nipis ng buhok ko. Mas maganda na tanggalin na lang natin lahat para magandang tignan.
1: Sigurado po kayo?
0: Oo naman.
1: Sige po, sandali lang po. Eto po, nilagay ko na yung battery sa loob. Sure na ba talaga kayo? Gusto niyo talaga magpakalbo?
0: Oo. Wala nang atrasan to. Tulungan mo akong tumayo. Doon tayo sa harap ng salamin.
1: Sige po. Komportable po ba kayo dyan sa kinauupuan nyo?
0: Oo. Sige na. Simulan mo na. Marunong ka bang gumamit niyan?
1: Madadaanan ko lang naman tong ulo nyo, di ba? Madali lang naman po. Eto na. Sisimulan ko na po, ha.
0: Never pumasok sa isip ko na darating din pala ang araw na mararanasan kong maging kalbo.
1: Manaman eh, huwag kayong umiyak. Naiiyak din ako eh.
0: Sorry, eto na, hindi na ako iiyak.
1: Paano kaya ako magpakalbo rin ako?
0: Naku, wag! Ang ganda-ganda ng buhok mo. Huwag mong sayangin yan. Mas pogi ka kapag may buhok.
1: Ayaw niyo po ba?
0: Huwag na. Magmumukha tayong monghe niyan kapag pareho tayong kalbo. Anak?
1: Po?
0: Paano kung tumigil na lang ako sa pagpapakimo?
1: Ha? Bakit naman po? Di pwede. Paano kayo gagaling niyan?
0: Ang gastos eh. Hindi naman tayo mayaman para sumailalim sa mga therapy na yan. Ayokong mabaon tayo sa utang.
1: Kami na pong magkakapatid ang bahala dyan. Huwag niyo na pong alalahan ninyong gastos.
0: Hindi pwede yun. Kailangan ninyong mag-ipon para sa mga future ninyo. Huwag niyo na akong pag-aksayahan ng pera.
1: Si mama naman kung ano-ano pinagsasasabi. Hindi naman pag-aaksaya itong ginagawa namin para sa'yo eh.
0: Akala mo hindi ko napapansin na gabi-gabi kang nagkukwenta ng mga gastusin natin sa ospital?
1: Hindi po yung gastos natin ang kinukwenta ko. Para sa mga kliyente ko yung gabi-gabi kong ginagawa. Bookkeeper ako eh.
0: Huwag mo na akong lokohin, Kenzo. Alam kong nabibigatan na kayo dito sa pagpapagamot ko.
1: Medyo mabigat nga po pero nagagawa naman namin ang paraan kahit papaano. Ma, paano kaya kung magpatulong na lang kaya tayo kay tita sa Amerika?
0: Yan ang wag na wag ninyong gagawin. Alam niyong ugali ng kapatid kong yon. Sinabi niyo na ba sa kanya ang totoo?
1: Hindi po. Hindi pa po niya alam.
0: Huwag kayong hihingi ng tulong sa kanya. Tsakaan niyo na lang sa balitaan kapag patay na ako.
1: Manaman eh.
0: Huwag na nating pag-usapan yan.
1: Sige po. Sorry. Oh, ayan, tapos na. Ano pong masasabi niyo sa new look niyo?
0: Bagay ko din naman pala maging kalbo.
2: Isa sa mga pinakamahirap na masaksihan para sa akin bilang isang anak ay kapag nahihirapan ang mama ko dahil sa treatment niya. Malaki ang naitulong ng treatment ni mama para mapigilan ang pagkalat ng cancer sa katawan niya. Pero kasabay nito ay ang mga side effect sa mga therapy na pinagdadaanan niya. Dalagas ang buhok nito na wala ang gana niyang kumain nang hina siya at mabilis na namayat. Paborito niyang pagkain noon ang paksiw at kahit yon ay hindi niya magawang tikman. Nang mga panahong yon ay aaminin kong nasagad na talaga ang ipon kong pera. Sinubukan kong buksang muli ang grocery store namin sa tulong ng mga loan. Maliban dito ay naganap din ako ng racket para kumita ng pandagdag sa gastusin namin. Nagpatulong na rin kami sa mga NGO at gobyerno at thankful naman po ako sa mga tumulong sa amin noon. Hindi kami pinabayaan ang mga kapatid ko dahil maging sila ay ginawa rin ang lahat para makatulong. Paminsan-minsan ay dumadalaw sa bahay ang kapatid ko na nasa Bulacan para siya ang magbantay kay mama kapag nasa trabaho ako. Papadudot, lumaban kami bilang isang buong pamilya para kay mama. Pero kahit gaano pa namin kagustong lumaban noon ay unti-unti na rin kaming nawala ng pag-asa. Noong napansin ni mama ang mga paghihirap naming magkakapatid, ay siya na mismo ang nagdesisyon na itigil na ang treatment niya. Papadudot.

0: Ma? Ma! Nasaan kayo?
1: Nandito ako, anak. Bakit?
0: Tama ba yung narinig ko? Hindi kayo pumunta sa session nyo ngayon sa ospital?
1: Tama. Hindi nga ako pumunta.
0: Bakit? Masama bang pakiramdam nyo?
1: Kinausap ko na yung doktor ko. Titigil na ako sa pagpapagamot.
0: Ano? Bakit nyo ginawa yun?
1: Kasi alam kong nahihirapan na kayo. Ako lang ang may sakit dito. Hindi kayo. Kaya masakit para sa akin bilang ina. Napati kayo ay nagdurusa dahil lang sa akin.
0: Siyempre, natural lang yun, ma. Kasi nanay namin kayo. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Para gumaling kayo.
1: At ina rin ako. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mahirapang mga anak ko.
0: Ma, halika na. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Magpapa-therapy kayo.
1: Wag na.
0: Ma naman, Kenzo, huwag niyo naman ano gawin sa amin to.
1: Ay, tawan mo ko. Kenzo! Kung hanggang dito na lang ang buhay ko, tatanggapin ko yon. Limitado na lang ang oras ko. At yung oras na yon, kailangan nating pahalagahan. Pero ano ba itong ginagawa natin? Sinusubukan ninyong pahabain itong buhay ko, pero di natin namamalayang ang dami na pala nating oras na sinayang. May chance pa sana tayo para magbanding bilang pamilya eh. Kaya pa nating gumawa ng mga bagong alaala, pero hindi na natin magawa yung mga bagay na yon. Pagkatapos kong magkimo, nakahiga na lang ako ng ilang araw. Kayong mga anak ko, hindi ko man lang makasama kasi busy kayo sa mga trabaho ninyo. Sa paghahanap ninyo ng pera para lang maipagamot ako. Anak, gusto ko lang naman na bumalik na tayo sa dati. Kalimutan na natin tong sakit ko. Kasi kahit anong gawin natin, hindi na ito mawawala.
0: Ma, huwag kayong mag-isip ng ganyan.
1: Ang sakit na ng katawan ko. Tapos itong mga treatment na ginagawa sa akin, mas lalo lang akong humihina. Tapos makikita ko pa kayong mga anak ko na ganito. Mas mabuti na lang na mamatay ako kesa magkanda gulo-gulo ang buhay natin.
0: Ma, huwag mong sabihin yan. Hindi ka mamamatay.
1: May taning na ang buhay ko. Yun ang totoo. Sabi ng doktor ko, wala na akong chance na gumaling dahil kalat na ang kanser. Ang ginagawa na lang natin ay pinapatagal ang pagkamatay ko. Hindi na natin matatakasan ang katotohanan yon. Kaya sana, habang nandito pa ako, sulitin na natin yung panahon na magkakasama pa tayo.
0: Ayoko ba kayong mamatay? Ayoko pa, Ma! Lumaban kayo, please!
1: Halika nga rito. Yakapin mo ko. Payagan niyo na ako. Hindi ko na kaya, anak. Gusto ko hanggat kaya ko pang maglakad, hanggat kaya ko pang magsalita, iparanas niyo ulit sa akin yung buhay natin noon. Kahit yung mga alaalang yun lang ang dadalhin ko sa kabilang buhay.
0: Ma, ayoko. Hindi ko kaya, Ma.
1: Tahan na, anak. Tahan na.
0: Kung hindi namin kayo masuportahan sa pagpapagamot nyo, kahit ito na lang pwede namin gawin sa inyo.
1: Ano yun?
0: May nabasa akong ganitong libro nung nag-aaral pa ako. Bibigyan namin kayo ng 100 kahilingan. Natutuparin namin magkakapatid sa abot ng aming makakaya. Bago nyo kami iwan.
1: Gusto ko yan. Magandang ideya yan. Pwede pa tayong magsimula ngayon?
0: Sige po. Ano pong magiging unang hiling nyo?
1: Ano nga ba ang maganda? Sandali. Mag-iisip muna ako. Alam ko na. Gusto ko ng...
2: Papa Dudut, sobra akong naawa sa mama ko. Hindi ko alam na hirap na pala siya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya na parabang tinatanggap na niya ang kapalaran niya. Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya at siya na mismo ang sumuko At gaano man namin gustong ipaglaban pa ang buhay niya ay gusto naming irespeto ang kahilingan niya. Para makabawi at mapagaan ang buhay ni Mama ay isang pakulo ang naisip ko para sa kanya. Binigyan ko siya ng isang daang kahilingan. Kung si Jeannie ay may tatlong kahilingan na tinutupad sa mga tao, ako ay isang daang hiling ang tutuparin ko para kay Mama. Fried chicken ang pinakaunang hiling sa akin ni Mama, Papa Dudut. Homemade na manok, walang breadcrumbs, at tanging harina at itlog lang ang gusto niyang breading nito, katulad ng niluluto sa kanila ng nanay nila noong bata pa lamang siya. Humiling din siya ng isang buong chocolate cake kahit na walang okasyon. Saka na lang daw kasi siya nakakatikim ng cake tuwing birthday o Pasko. Hiniling din niya na samahan ko siyang panoorin ng mga bago at lumang K-drama buong maghapon. At yun na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay wala akong ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng kahilingan ni Mama sa kanyang mga huling sandali, Papa Dudut.

0: Balik ang Barangay Love Stories.
1: Love Stories. Forever.

0: for high demand.
1: Personalize however you. Star 14 for gaming shirts for anything.
2: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
3: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
4: Noong nalaman ng mga kapatid ko ang ginawa ko para kay Mama ay hindi sila nagdalawang isip na sumali. Nariyan na sinurpresa siya ng mga apo niya dahil hiling din niya na makasama ang mga bata. Isa sa mga pinakaunang hiling ni Mama na nahirapan kaming tuparin ay noong hiniling niyang makita si Alden Richards. Sobrang fan po kasi si Mama ni Alden simula nung Aldab days pa niya. Isa siya sa mga sumusubaybay sa kalye serye nila noon. Kahit imposible mang mangyari ay sinubukan kong mag-message kay Alden kasi wala akong natanggap na reply mula sa kanyang page. Nagbabaka sakali din ako sa mga event niya pero sa dami ng fans niya ay nahirapan akong sumingit kahit sa backstage man lang. Mabuti na lamang at may koneksyon ang bunso kong kapatid. Nakahanap siya ng contact na malapit sa manager ni Alden at nagpagawa siya ng video greetings para sa mama namin. Yun lang ang tanging nagawa namin pero sobrang saya ni mama noong nakita niya ang video na yon, Papa Dudut. Karaniwang mga simpleng bagay lang ang hiling ni mama sa amin. Hiniling din niyang magpakulay ng buhok dahil lumalaki pa lang ang mga buhok niya noon na nawala dahil sa chemo ay binilhan namin siya ng dalawang wig, isang red at isang blonde. Sinamahan din namin siyang mag-stargazing sa tapat ng bahay namin. Nanood kami ng video tutorial online kung paano mag-bake ng cake. Nag-adapt kami ng isang pusa at in-invite ko rin ang mga kaibigan niya noong high school para sa isang mini reunion. Lahat ng hiling ni Mama ay tinupad ko sa abot ng aking makakaya, pati na ang hiling nito noon na tila imposible nang mangyari. Ito ay ang makasama at makumpleto silang magkakapatid kahit na sa huling sandali niya, Papa Dudut.

0: Bakit po?
1: Ilan pa bang hiling na natitira para sa akin? Meron pa ba?
0: Marami pa po. Bakit po? May hiling ulit kayo sa akin?
1: Masakit itong likod ko. Gusto ko sana magpamasahe.
0: Aba oo naman. Yun lang naman pala eh. Ano bang gusto nyo? Full body massage? Mula ulo hanggang paa?
1: Kahit itong likod at braso na lang para naman makapag-relax ako.
0: O sige po, talikod po kayo. Di nyo alam, secret talent ko ang magmasahe.
1: Talaga ba?
0: Oo naman. Stay put lang po kayo dyan. Ako nang bahala sa inyo.
1: Sige nga. May future ka nga. Bakit hindi ka naging massage therapist? Anak, kumusta pala ang trabaho?
0: Okay naman po. Nakakabalik naman po sa dati. Unti-unti nang bumabalik yung mga business na hinahawakan ko. Di tulad nung pandemic na nagsara lahat.
1: Mabuti naman kung ganun. Kapag nakapag-ipon ka ulit, unahin niyo mga utang ninyo, ha? Huwag ninyong hayaang tumubo yun kasi mababaon kayo sa utang.
0: Ma, nakakalimutan mo yata na bookkeeper tong anak niyo. Siyempre, marunong ako mag-handle ng pera. Alam ko na po yan. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi ko ahayaang mabaon ako sa utang.
1: Mabuti yan. Ayoko na akong maging rason na maghirap ang buhay ninyong magkakapatid. Kapag nangyari yon, mumultuhin ko talaga kayo.
0: Si Mama naman eh. Hindi nakakatuwa na ginagawa niyong katatawanan niyang kalagayan niyo.
1: Bakit? Bawal bang mag-joke tungkol sa kamatayan? Doon din naman ang bagsak ko eh.
0: Ma, hindi pa rin magandang biro ang kamatayan niyo. Hindi yan nakakatuwa. Seryoso ako.
1: Sorry na. Pinapagaan ko lang naman ang loob mo eh.
0: Hindi gagaan ang loob ko. Lalo na kung araw-araw niyong ipinapaalala sa akin na mamamatay na kayo. Kahit kailan, hindi ko matatanggap yun. Kahit na anong pilit pa ang gawin niyo.
1: Oo na. Sorry na. Hindi na mauulit. Change topic na nga tayo. May isang hiling ulit ako sa'yo.
0: Ano po yun? Baka mamaya humiling kayo ng house and lot, ha? Doon lang po tayo sa realistic.
1: Kung pwede lang sana eh. Pero iba itong hiling ko ngayon. Okay lang din naman kung hindi nyo magawa.
0: Sabihin nyo na po kung ano. Ako lang makakapagsabi niyan kung kakayanin ba namin o hindi.
1: Gusto ko sanang makumpleto kaming magkakapatid kahit sa huling sandali. Gusto ko silang makita ulit bago matapos ang lahat.
0: Kayong lahat?
1: Oo, lahat. Sina ate at kuya. Gusto ko ulit silang makita at makasama.
0: Pati si tita sa Amerika?
1: Oo, pati siya. Gusto ko rin siyang makita. Hindi ko na kailangang taasan pa ang pride ko dahil mamamatay na ako eh. Ako na yung magpapakumbaba.
0: Ma, pwede ba kahit ngayon lang? Alisin muna natin sa bokabularyo natin yung salitang kamatayan. Nakakasira ng mood eh.
1: Ay, nabanggit ko na naman ba? Sorry na.
0: Ayoko muna makarinig ng salitang kamatayan o anumang related dyan. Alam ko na kung ano ang mangyayari. Di na natin kailangang ipaalala pa. Hayaan nyo na lang muna akong maging delusional dahil yun na lang ang tanging nakapagpapangiti sa akin ngayon sa sitwasyon natin.
1: O sige, burado na sa utak ko yung salitang yon.
0: Good. Hayaan nyo. Kakausapin ko mga kapatid ko para makapagplano kami.
1: Salamat anak.
0: Para sa inyo ma, gagawin namin ang lahat.
2: Papadudot, apat ang kapatid ni Mama Tess at siya ang bunso. Ang panganay nilang lalaki ay nagkaroon ng sariling pamilya sa Ilocos Norte at halos 2 dekada nang hindi nakakabisita. Ang pangalawa naman ay isang nurse sa Amerika na nakaalita ni Mama kaya matagal na rin silang hindi nagkakausap. Ang pangatlo ay nakakulong dahil sa droga at ang pang-apat na siyang pinaka-close na kapatid ni Mama ay nakatira naman sa Laguna. Meron akong 2 buwan noon para matupad ang kahilingan sa amin ni Mama. Gusto kasi namin itong gawing surprise para sa birthday niya. Kaya naging metikuloso kami sa pagpaplano ng lahat. Pinakamadali naming napapayag ang tita namin na nasa Laguna na agad na umuo noong nalaman niya ang plano namin para kay Mama. Ang kapatid naman itong nasa Ilocos Norte ay pinadalhan namin ang pera para makaluwas ang buong pamilya nito sa karawan ni Mama. Nahirapan kaming makausap ang tita namin na nasa abroad dahil hanggang ngayon, maging si tita ay ayaw makausap si Mama. Dahil doon ay kahit ayaw ipaalam ni Mama ang sakit niya ay napilitan na akong sabihin sa tita namin ang sitwasyon ni Mama. Mabilis na lumambot ang puso nito noong nalaman niyang may cancer si Mama. Noong oras ding yon ay nakipag-video call siya sa amin. Doon ay nag-usap silang magkapatid at mahigit 2 oras sila sa telepono at ang pag-uusap nilang yon ay nauwi sa pagpapatawad matapos ang mahabang panahon.

0: dapat ganito po lagi. Kahit na naka-wheelchair na kayo, kailangan nyo pa rin lumabas-labas para makasagap ng preskong hangin.
1: Salamat, anak. At hindi mo ko pinabayaan simula nung nagkasakit ako.
0: Wala po yun. Hindi nyo rin naman ako pinabayaan simula nung ipinanganak nyo ako eh. Hanggang ngayon lang may sakit kayo, concerned pa rin kayo sa akin.
1: Ganon talaga siguro kapag ina. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, mga anak pa rin ang iniisip.
0: Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin pababayaan ang mga sarili namin. Mananatili kami sa tabi ng isa't isa. Magtutulungan kami magkakapatid kapag may nangailangan.
1: At least, mapapanatag na ako ngayon na kahit wala na ako sa mundong ito, alam ko na kayang-kaya na ninyo ang mga sarili ninyo.
0: Pinalaki nyo kami ng maayos eh.
1: Ay nga pala, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa'yo.
0: Para saan po?
1: Ikaw ang dahilan kung bakit ulit kami nagkabati ng tita mo.
0: Dapat nga po matagal nyo nang ginawa yun eh. Bakit nga po pala kayo nag-aaway ni tita? Alam ko na matagal na kayong hindi nag-uusap, pero hindi ko alam kung anong dahilan.
1: Bata pa kasi ako noon. Nagkaroon kami ng alita ng tita mo dahil sa lupa.
0: Lupa?
1: Kung naaalala mo yung dating bahay natin, nung kasama pa natin ang lolo't lola mo.
0: Opo, naaalala ko pa po yun. Yun po yung pinag-awayan nyo?
1: Yun nga. Nakapangalan kasi sa tita mo yung lupang tinitirikan noon. May lupa din namang ibinigay sa akin si tatay, kaso naibenta namin yun ng papa mo nung nangailangan siya ng panggastos para makapagtrabaho sa barko.
0: Tapos, ano pong nangyari?
1: Tayo na lang ang naiwan sa bahay na yun noon, kasama nga yung lolo at lola mo. Tapos nung parehong namatay yung mga magulang namin, doon na naisipang ibenta ng tita mo yung lupa niya.
0: Bakit naman po kailangan pa niyang ibenta yung lupa niya? E mayaman naman na siya sa Amerika.
1: Yun nga rin ang sinabi ko noon. Kaso gusto niyang patayuan ang paupahan yung lupa niya para daw may backup siya kapag nagkataon.
0: Kaya po tayo lumipat dahil doon?
1: Oo. Wala na tayong nagawa kasi hindi naman sa atin yung lupa. Tapos nasakto rin noon na namatay ang papa ninyo. Doble-doble yung problema ko noon. Hindi man lang ako naintindihan ng tita mo, kaya nagalit ako sa kanya. May mga nasabi akong hindi maganda. Simula noon, hindi na kami nag-usap.
0: Grabe naman pala yung nangyari sa atin noon.
1: Bata ka pa kasi noon, kaya siguro hindi mo na naaalala. Pero hayaan mo na. May rason din naman siguro yung tita mo kung bakit niya nagawa yun.
0: Baka nga. Basta ang mahalaga po ngayon, eh nagkabati na kayo sa wakas. Past is past na.
1: Tama ka. Kaya nga excited na ako sa birthday ko eh. Kasi sa wakas, makukompleto na ulit kami.
0: Ako rin po excited na. Hindi lang kayong magkakapatid ang makukompleto, pati rin kami. First time yata na mabubuo tayong magkakamag-anak.
1: Oo nga eh. Kaya nga naisip ko na sa birthday ko, doon ko na lang sasabihin sa inyo yung huling hiling ko.
0: Huling hiling? Eh may tatlo pa kayong natitirang hiling ah.
1: May tatlo pa ba? Sige, ubusin na natin yung mga hiling na yan. Tapos yung pang 100 hiling ko, sa birthday ko na ninyo malalaman.
2: Sobrang saya ko noon nung naging successful ang inihanda naming birthday party para kay Mama. Talagang pinaghandaan namin ito dahil baka yun na po ang maging huling celebration nito para sa kanyang kaarawan. Isang buwang nagbakasyon ng kapatid ni Mama na nasa abroad kasama ang mga anak nito. Pareho ding lumuwas ang dalawa pa nilang kapatid mula sa Laguna at Ilocos Norte para makumpleto sila. Ang araw na yon na siguro ang hinding-hindi makakalimutan. Hindi ko makakalimutan kahit kailan dahil matapos ang mahabang paghihirap ay first time ko na lang ulit nakita si Mama na sobrang saya. Pagkatapos ng party ay binisita nilang apat ang kapatid nilang nasa kulungan. Doon na po natupad ang kahilingan ni Mama na mabuong muli silang magkakapatid sa huling sandali. Papadudot na galok din noon si tita na suportahan si Mama sa kanyang treatment. Siya raw ang gagastos nito, basta ba magpa-therapy daw ulit si Mama, pero hindi na po siya pumayag. Kapag ginawa raw niya yon ay mas lalo lamang niyang pinatatagal ang pagdurusa ng katawan niya. Hindi na raw kasi niya kaya ang sakit na nararamdaman niya at ayaw din niyang makita ang mga mahal niya na nagdurusa dahil lamang sa kanya. Nang mga panahong yon ay mahina na po si Mama, naka-wheelchair na siya at wala nang lakas ang katawan nito. Tanggap na namin lahat kung ano ang mangyayari at tanging magagawa na lang namin ay ang maghintay. Papadudot, ang pinakahuling wish sa amin ni Mama ay gusto na raw niyang makita at makasamang muli si Papa. Bilang pang isang daang hiling ay gusto niyang pakawalan na namin siya. Noong sumunod na taon ay mabilis na ginupo si Mama ng kanyang sakit hanggang sa binawian na po siya ng buhay. Masakit, mawalan ng ina. Pero kahit papaano ay nakakatuwang isipin na pareho na ngayong magkasama ang mga magulang namin sa langit. Sa lugar kung saan ay walang pasakit, walang masamang nararamdaman at walang problema. Ito po ang aking kwento, Papa Dudut. Thank you very much sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kenzo. Kenzo.

inyo mga kapuso, isa sa mga hindi nababayaran ng salapi ay ang oras natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman hanggat kasama pa natin ang ating mga magulang, kapatid o kamag-anak ay subukan nating maglaan ng oras para sa isa't isa, para bumuo ng hindi makakalimutang alaala na dadalhin natin sa ating pagtanda. Maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.
1: Forever.

0: Relate na relate ako.
1: Ah, parang nahinlove na ako sa kanya.
2: Dance naman ang story.
0: Iba talaga. More pa.
3: Dear M.O.R.
4: Ibang kilig.
3: Frig.

M.O.R. At ay gusto ko muna kayong batiin. Magandang tanghali. Good afternoon mga kamorkada at sa nakikinig sa programa nyo. Tawagin nyo na lang akong Marv, 35 years old, nagtatrabaho bilang technician sa electronics company. So ako sa anim na magkakapatid at lahat, ako na lang ang awa. Kaya nga sa tuwing magkakaroon ng reunion kaming magkakamag-anak, hinding-hindi mawawala ang tanong na, kailan ba akong mag-aasawa? Gusto ko na rin naman na talagang lumagay sa tahimik, pero anong magagawa ko kung talagang wala pa akong nakikitang babae na pwede kong makasama habang buhay? Kahit nga sa magbabarkada, ako na lang ang walang asawa o kahit girlfriend man lang. Tuloy, ako ang paborito nilang kantsawan sa mga bago nilang kilalang babae. Hindi ko na yata mabilang sa kamay ang mga babaeng naireto nila sa akin. Ganyan sila ka-supportive. Gagawin daw nila lahat, magka-love life lang ako.

0: Oh, Chad. Ikaw naman bumili ng alak. Paubos na itong iniinom natin, oh.
1: No, pass muna ako, Kenneth. Ikaw na lang muna.
0: Na kay misis yung ATM ko, eh. Pamasahin na nga lang titira sa akin.
2: Una. Ako nasasagot.
1: Yun! Yan ang gusto namin sa'yo, Marvin, eh. Hindi mo kailangan paringgan. Nagkukusa ka na.
0: Osha. Dahil sinikot na tayo ni Marvin, dapat mahanapan na natin to ng bagong chicks ngayong gabi.
1: Yun! Teka, bago? Eh di ba kakareto lang namin sa'yo kay Jelay? Anong mayari dun?
2: Wala pari, ayoko dun.
1: Naka. Eh, pinandan mo na naman yata ang pagiging choosy mo eh. Dapat sa edad mong yan, kapag nagpakita ng motibo ang babae, sungkaban mo na. Sarap kaya na may jowa. Eh, buti para si Kenneth, may misis na eh.
0: Ako pa ba papahuli sa ganyan? Ang sarap kaya nung may pag-uwi mo, may nakahain na, tapos bago ka pumasok, nakaayos na yung damit mo, di ba?
1: Sinabi mo pa. Tapos kapag bad trip ka, may maglalambing sa'yo. Namiss ko tuloy yung girlfriend ko.
0: Napakarupok mo talaga sa syota mo, pre.
1: Oh, bakit? Kala mo siya. Isang tawag nga lang sa'yo ni Rose, uwi ka kagad eh.
0: Siyempre, mahal ko eh. Pero ito, paring Marvin, paring Chad, ha? Aminado ako dati. Chick boy talaga ako. Pero simula nung naging kami ni Rose, nagbago ako.
1: Yes. Baka nagbago ng target na chicks.
0: Tangi. Seryoso nga. Nabago talaga ni Rose yung buhay ko. Lalo na nung dumating yung anak namin. Araw-araw gusto kong umuwi ng maaga noon.
1: Sa bagay, ganyan din yung nagawa sa akin ng girlfriend ko eh. Uy, Marvin, buhay na patotoo kami ni Kenneth sa magandang dulot ng love life. Kaya ikaw, mag-girlfriend ka na. Huwag ka nang choosy.
2: Wala namang problema sa akin eh. Sabi ko naman sa inyo, handa na ako sa ganyan. Kaya lang, ayusin nyo naman yung mga nirereto nyo.
1: Bakit ano pa problema kay Jelay?
2: Ilang yan naman pre, unang date pa lang namin. Nagpaparinig na wala na daw pang gatas yung anak niya. Kesyo kulang daw sa budget. Ang hirap daw magtrabaho. Oh, anong gusto niya mangyari? Pati panggata, sasagutin ko.
1: Nagulat nga ako nung nalaman kong may anak na pala yun eh. Sexy naman kasi, pre.
0: Ay na, nabulagan ka na naman. Di mo alam, peperahan ka lang itong kaibigan natin eh.
1: Oo na, ano, pasensya na. Yan mo, move on na tayo kay Jelay. Hanap tayo ng bagong chicks dito, okay?
2: Wag na.
0: Ito naman, napaka-killjoy. Huwag ka na mag-alala, pare. Kami bahala sa'yo. Ah, teka.
1: Kenneth. Yun o, nakaliwa mo. Kanina pa nakatingin yung chicks na yun dito eh.
0: Pwede. Marvin, titigan mo yung chicks, dali.
2: Eh, kayo talaga.
0: Bilisan mo na. Ay, to ay contact, pare.
1: Nice. Kita mo yan, pre. Kinindatan ka. Lapitan mo na. Huwag kang pabagal-bagal dyan. Bilisan mo na, lapitan mo na.
0: Oh, ito. Dala mo ng drinks. Iba ka talaga, Marvin. Titigan mo pa lang. Napasagot mo na.
1: Basta, pre, ha. Huwag kang uuwi na hindi ka nakaka-score. Good luck, pare.

0: Aray, sakit ng ulo ko. Aga-aga naman, sino ba itong tumatawag? Hello?
1: Pre, hello pre? Ano, kakagising mo lang? Mukhang napasarap ka kagabi ah.
0: Ano ba kainit? Ba't ka ba tumawag?
1: Ito naman, init-init ng ulo. Mga kamusta lang ako, kung ayos ba yung chicks mo kagabi? Ano, pinascore ka ba?
0: Ewan ko sa'yo.

Sa totoo lang, minsan naririndi na ako sa mga kaibigan at mga kamag-anak ko dahil paulit-ulit na lang sila sa gusto nilang mangyari. Kung nabibili lang ang asawa sa palengke, bumili na ako para lang magsitigil na sila. Pero hindi naman kasi ganun kadali yun. Hinahanap ko kasi yung pakiramdam na naramdaman ko sa first love ko noon. Matagal na naman ako nakamove on sa kanya, lalo pat may asawa at anak na siya. Masakit, pero tinanggap ko na rin na walang pag-asang maging kami. Kaya nga, eto ako ngayon, handang-handa na magmahal ng iba. Sana nga, maghimala isang araw at magpadala sa akin ng langit ng isang taong pwede kong makasama habang buhay.

0: na nga bang brand ng sabong panlaba yung pinapagamit sa akin ni Mama? Ay, teka, ito yata. Ay, baka ito.
1: Ah, excuse po.
0: Ay, sorry miss. Naharangan na ba kita?
1: Hindi, okay lang. Nasa pinakataas pala yung bibilihin ko. Asan kaya yung nag-a-assist dito?
0: miss, alin ba dyan yung kailangan mo? Ako na aabot.
1: Ha? Sige, ikaw bahala. Pasuyo na lang nung nasa kaliwa.
0: Ay. Oh, ito.
1: Salamat ha. Sige.
0: Teka, miss. Makakahiyaman eh. Itatanong ko lang. Taga Bulacan ka ba?
1: Oo, bakit?
0: Medyo pamilyar ka kasi. Tintin pong pangalan mo?
1: Oo. Actually, pamilyar ka rin sa akin eh. Marvin nga ba?
0: Ako nga! Sabi ko na nga ba, pamilyar ka sa akin. Ikaw yung kabatch ko.
1: Ikaw nga yun eh. Kaso, nahihiya akong magtanong. Ano, kumusta ka na?
0: Okay naman. Ito, dito na ako napadpad sa Laguna para magtrabaho. Eh, ikaw?
1: Ako din. Dito na rin ako nakapagtrabaho. Kasama ko dito yung pinsan ko.
0: Ah, saan ka ba nag-work ngayon?
1: Sa school. Teacher ako sa elementary.
0: Sabi na nga ba, magiging teacher ka?
1: Ha? Paano mo naman nasabi?
0: Eh, di ba nung high school, ikaw lagi nag-leader kapag wala yung teacher natin?
1: Hala, naalala mo pa yun?
0: Oo naman. Naalala ko pa nga yung tukso sa'yo dati.
1: Sige nga, ano?
0: Tintin patpatin.
1: Oo nga, yan nga yun. Sobrang payat ko pa nun eh. Naalala ko rin kaya yung tukso sa'yo dati.
0: Ay nako, huwag mo na sabihin.
1: Bakit? Magipikon ka ba? Marvin Uhugin?
0: Bakit nga ba ang gagaling natin noong magdikit ang mga panukso sa mga pangalan natin, no?
1: Ewan ko ba?
0: Ah, teka pala, baka may naghihintay sa'yo ha. Naabala na yata kita.
1: Sa'kin? Wala ah. Ako lang mag-isa na grocery. Ikaw nga, baka may kasama ka eh.
0: Wala rin ha. Kitang-kita mo naman. Mag-isa lang ako. Pagkatapos mo bang mag-grocery, may pupuntahan ka pa?
1: Oo eh. May dadaanan pa ako sa department store.
0: Talaga ba? Sakto, doon din ako pupunta mamaya eh. Sabay na tayo?
1: Pwede naman. Ikaw bahala.
0: Ayos.
1: Ha? May sinabi ka ba?
0: Hindi, wala. Ano lang, sabi ko, kung wala ka nang bibilin dito sa grocery, sabay na tayo pumunta sa cashier.
1: Oo, sige. Tara.

0: Salamat, Marvin, sa pagsama sa akin sa department store. Akin na pala yung mga pinamili ko. Ako na magbibitbit.
1: Hindi, okay lang. Ako na magdadala nito.
0: Nakakahiya naman. Abala pa kita na sobra. Wala kayatang nabili sa department store dahil sa akin.
1: Hindi ah. Sadyang walang stock yung binibili ko.
0: Ganun ba?

0: Oh, sige. Salamat. Teka, kumusta pala si Mama at Papa mo?
1: Okay naman si Mama. Sina Ate Melay ang kasama niya sa bahay. Eh, wala anak si Papa.
0: Wala? Paano wala?
1: Namatay na siya 3 years ago.
0: Ah, ganun ba? Sorry ah, hindi ko alam.
1: Hindi, okay lang. Eh, ikaw ba? Kumusta ang parents mo?
0: Okay naman sila. Ayun, tuwang-tuwa sa mga apo.
1: Ah, anak ng kuya mo?
0: Oo. Nakapanganak pa kasi yung asawa ni kuya ng kambal.
1: Kaya naman pala, aliw na aliw yung mga magulang mo.
0: Nakakatuwa nga eh. Bumawi sa apo sina Mama. Kasi diba, dalawa lang kami ni kuya. Eh, yung mga apo nila, 5 na.
1: Ayos. Marami kang papamaskuhan yan.
0: Sinabi mo pa. Yung panganay nga lang yung inaanak ko dun. Pero lahat silang magkakapatid, ninang nang tawag sa akin.
1: Ganon. Pareho pala tayo. Ang pinagkaiba lang, lahat yata ng panganay na mga kapatid ko, ako ang ginagawang ninong.
0: Talaga ba? So lahat ng mga kapatid mo may asawa na?
1: Oo, ako na lang wala.
0: O siya, mag-asawa ka na rin.
1: Pag nakita ko na yung para sa akin, bakit ba hindi?
0: Sa bagay, darating din yan, magtiwala lang tayo.
1: Teka, gutom ka na ba? Halika na, kain muna tayo.
0: Ha? Naku, sorry ah, hindi ako pwede ngayon eh.
1: Bakit? May date ka pa siguro, no?
0: Wala ah, meron lang akong pupuntahan.
1: Saan? Ihahatid na kita.
0: Ha? Wag na, nakakahiya na.
1: Hindi, okay lang sa akin, promise. Tsaka, kailangan mo ng tagabit-bit oh.
0: Hindi na, wag na. Kaya ko naman yan dalhin. Sanay naman akong mag-isa.
1: Kaya nga sasamahan na kita eh.
0: Kaso, hindi talaga pwede. Ano na lang, next time na lang.
1: Next time? So, paano? Tawagan kita?
0: Chat na lang muna.
1: Oo, chat na lang. Ibig ko sabihin, i-chat kita. Hindi mo naman siguro ako sasnabin sa chat, no?
0: At bakit naman kita i-snabin sa chat? Ikaw talaga. Bigyan mo na sa akin yung mga pinamili ko. Doon pa yung terminal ng sasakyan kong jeep eh.
1: Ako na. Payagan mo na lang akong ihatid ka kahit doon sa may terminal.
0: Sige na nga, ikaw bahala.

Mga kamarkada, classmate namin nila Kenneth, si Tintin, nung high school at totoong napakapayat niya pero maganda siya. At mas lalo siyang gumanda ngayon. Sa unang tingin, hindi mo akalain na mahigit 30 na rin siya. Simula nung araw na yon, chinat ko na si Tintin. Nung una, madalang pa siya mag-reply pero siguro nadala na rin siya sa pangungulit ko. Kaya napapadalas na yung magdamagdaming pagkukwentuhan. Napapangiti na lang ako kapag nagre-reply siya at nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakakausap. Ito na siguro yung pakiramdam na matagal ko nang hinahanap.

0: lang kung nandyan ba si Tintin?
1: Ah, si Ma'am Tintin. Eh, ano ba niya kayo, sir?
0: Kaibigan. May sasabihin lang sana ako sa kanya.
1: Ay, teka ho. Nasa faculty po siguro yun. Eh, diretso lang ho kayo, tapos kanan.
0: Ah, sige. Salamat, kuya. Diretso daw, tapos kanan.
2: Marvin?
0: Oh, ah, Tintin!
2: Ano kinagawa mo dito?
0: Ah, wala. Wala naman, eh, napadaan lang.
2: Talaga ba? Eh, hindi naman dito yung daan mo pauwi, ah.
0: Eh, totoo niyan, eh. Chine-check ko lang kung dito ko talaga nagtatrabaho. Eh, kasi ang totoo niyan, bebentahan kita ng insurance.
2: Ewan ko sa'yo, ang corny mo.
3: Uy, si ma'am, may kausap na pogi.
2: Shh! Bianca!
3: Uy, ma'am, boyfriend niyo na po ba si sir?
2: Ikaw talaga, kaibigan ko lang yan. Si Kuya Marvin yan. Sige na, doon na kayo.
3: Kaibigan daw. Ay!
2: Sige na, pasok na sa mga room nyo. Pasensya ka na, ha? Makukulit talaga yung mga estudyante kong yun.
0: Okay lang, no? Nakakatawa nga, eh. Pinagkamalan pa tayo mag-boyfriend.
2: Ay, nako. Ganyan talaga yung mga yan. Sobrang excited na magka-boyfriend ako. Ang hirap pala talaga maging single kapag matanda na. Buti ka pa nga, mas masaya pa yatang love life mo sa akin.
0: Ako? Eh, wala nga akong love life.
2: O bakit naman? Mapili ka yata sa babae.
0: Hindi, ah. Sadyang hindi lang ako pansinin ng mga babae.
2: Bakit naman? Okay ka naman, ah.
0: Ewan, hindi ko rin alam, eh. Ikaw ba? Siguro, sobrang haba na ng pila ng mga manliligaw mo.
2: Pila ka dyan. Wala nang nagpaparamdam kahit isa, eh.
0: Pero pag may nagparamdam, pwede.
2: Ha? Huh? Depende.
0: Depende saan?
2: Depende kung multo siya o tao. Siyempre, depende kung may trabaho, kung matino, kagaya mo.
0: Ah, so parang ako.
2: Hindi, ibig kong sabihin, ano, siyempre, kung makakaroon man ako ng boyfriend, gusto ko siyempre yung matino, yung hindi man laloko, ganun.
0: Pwede, ako nga yung hinahanap mo.
2: Baliw.
0: Aba, seryoso ako, no? May trabaho ako, matino ako, higit sa lahat, loyal ako.
2: Lahat ng lalaki, sinasabi yan?
0: Oo, siguro. Pero ako, hindi ko lang basta sinasabi yan. Kasi pinangangatawanan ko yan.
2: Alam mo ikaw, magaling ka bumanat, eh. Swabing-swabe lang. Pagpatuloy mo lang yan, ha. For sure magkaka-girlfriend ka na yan.
0: Sa'yo ba? Papasa ako.
2: Ewan ko sa'yo, puro ka biro.
0: Sige na nga, seryoso na. Anong oras uwi mo?
2: Mamaya pa, yung mga alas 6.
0: Eh, tamang-tama. Sabay na tayo mag-dinner. Susunduin kita.
2: Bakit?
0: Bakit? Wala naman. Baka lang gusto mo nang kasabay kumain.
2: Hi na ako, Marvin. Nakakatawa ka talaga.
0: So ano, sundun kita mamaya.
2: Oo na, sige na.
0: Ayos.

0: So, may gusto ko pa bang kainin, Tintin? Order pa tayo?
1: Wag na. Busog na ako. Salamat sa libreng dinner.
0: Wala yun. Gusto mo bukas, dinner ulit tayo. Eh, yun eh, kung gusto mo lang ulit ako samahan. Teka, sa Sabado ba may gagawin ka?
1: Pinupormahan mo na ba ako?
0: Ano?
1: Nabigla ka ba sa tanong ko? Sorry ha. Ayoko lang kasing magpabebe. Gusto ko lang yung malinaw na agad. Naniligaw ka na ba? Sorry ha. Pasensya ka na sa akin, Marvin. Nagulat ka yata sa pagiging prank ako. Ang totoo kasi niyan, sa tanda akong to, marami na rin akong napagdaanan. To be honest, sawa na kasi ako sa MU. Yung bang malabong usapan?
0: Hindi, nagigits naman kita eh. Ano lang, medyo hindi lang ako handa dun sa tanong.
1: Kaya nga ako nagsasorry, diba? Baka mag-iba na yung tingin mo sa akin yan.
0: Ah, hindi ah. Para sa akin, Tintin, okay na okay ka. At gusto pa sana kitang mas makilala pa.
1: So,
0: gusto kitang ligawan. Siyempre, kung papayag ka.
1: Hindi naman ako sasama sa'yo dito kung hindi ako komportable.
0: So, payag ka na naligawan kita?
1: Kung gusto mo nga, tayo na eh.
0: Ano?
1: Gaya nga na sabi ko sa'yo, Marvin, marami na akong napagdaanan. Dahil doon, iba na yung pananaw ko sa pakikipagrelasyon. Pwede naman kasing maging tayo na. Kumbaga, exclusive tayo sa isa't isa. Pero syempre, sa atin lang muna yon habang mas kinikilala natin yung isa't isa.
0: Ah.
1: Mukhang nagugulat yata talaga kita.
0: Eh, hindi. Okay nga eh. Alam yun, hindi ka typical na babae. Mas lalo tuloy kitang gustong makilala.

0: Nakakagulat ang pagiging diretso ni Tintin noong mga oras na yon na parang wala siyang pakialam kung mataturn off ba ako o hindi. Napadalawang isip ako sa gusto niyang mangyari pero in-explain naman niya na kaya lang daw siya ganun kasi pressured na rin daw siya at ayaw na niya ng mahabang usapan. Kung sakaling susubok daw siya ulit magmahal, doon na sa taong alam niyang pwede niyang makasama habang buhay. Aaminin ko, hindi ako naging handa sa mga pangyayari dahil parang ang bilis-bilis naman. Pero naisip ko rin may point din naman si Tintin. Bakit nga ba namin patatagalin pa? Alam naman naming interesado kami sa isa't isa. Kaya bahala na. Kung siya nga handang tumaya sa akin, ako pa kaya? Siguro senyalis na rin to na siya na yung babaeng matagal ko nang hinihintay.
1: Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #DearMOR Hidden Story.

Naging exclusive nga kami ni Tintin sa loob ng 2 buwan. At nung panahon na to, mas nakilala ko siya. Matapang siya, pero may lambing. Malawak ang pangunawa niya at mapagmahal siya sa pamilya niya. Maraming beses na rin siyang sumubok at nabigo sa pag-ibig, pero handa pa rin daw siyang magmahal. Sabi ko nga sa isip ko, ang laking pagkakamali ng mga lalaking nang iwan sa kanya. Kasi yung mga babaeng ganito, hindi na dapat pinakakawalan pa.

0: Good afternoon po, ma'am. Andiyan po ba si Tintin?
1: Ay, oh! Ma'am Tintin, may sumusundo na sa'yo.
2: Po?
1: Abat, may pabulaklak pa. Halika na dito, Ma'am Tintin.
2: Ay, Marvin, anong ginagawa mo dito?
0: Eh di, sinusundo ka. Flowers nga pala para sa'yo.
1: Ay, ay! Kaya naman pala nitong mga nakakaraan. Napaka-blooming mo, Ma'am Tintin. May special someone ka na pala.
2: Ma'am naman, hindi ah. Nahihiya na tuloy ako.
1: Sagutin mo na kasi.
2: Actually po, kami na.
1: Ay, talaga ba? Naku, masayang-masaya kami para sa'yo, Ma'am Tintin. Sa wakas, mararanasan mo na ang buhay may jowa.
2: Ma'am naman.
1: Naku, Sir Marvin, huwag niyo nang pakakawalan niyang si Ma'am Tintin. Napakabait niyan, tsaka maasikaso. Bagay na bagay maging misis.
2: Ma'am, nakakahiya naman po. Baka sabihin naman ni Babe.
1: Uy, Babe talaga, oh!
2: Kayo talaga, Ma'am. Sorry, Babe, ha?
0: Okay lang. Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Alam ko pong sobrang masaya lang kayo para kay Tintin, pero mas masaya po ako kasi ako yung pinili niya.
1: Asus! Napakatamis naman! Ay, pasensya ka na Sir Marvin sa amin kung ganito kami manganchaw, ha? Napakarami na kasi naming naireto dyan kay Ma'am Tintin, pero wala siyang napupusuan.
0: Talaga po ba?
1: Oo, ikaw lang ang nakapagpa-oo sa kanya.
0: Ang swerte ko po pala talaga.
1: Abay, oo naman. Kaya advice ko sa inyo, huwag nyo nang patagalin yan. Magpakasal na kayo, bukas na bukas din.
2: Ay nako, babe. Alam mo, tara na. Hindi matatapos ang kansyawan hanggang nandito tayo.
0: Asya, ma'am. Mauna na po kami. Salamat po sa inyo.

0: Ay, sa wakas, nakarating din sa bahay.
1: Napagod ka ba sa biyahe, babe?
0: Hindi naman. Ikaw nga yata yung napagod. Nakatulog na ako sa balikat mo.
1: Okay lang, no? Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita.
0: Wag na. Dito na lang muna tayo sa sofa.
1: O, sige. Ang lambing mo ngayon, babe, ah. Kung makayakap ko dyan sa braso ko, parang ayaw mo na akong paalisin, ah.
0: Pag ba sinabi kong wag ka nang umalis, hindi ka na aalis.
1: Baliw ka talaga.
0: Ganito lang ako, babe. Kasi sobrang saya ko lang. Ang totoo nga niyan, kanina nung tinutokso tayo sa faculty ng mga co-teachers ko, kinikilig talaga ako.
1: Halata naman. Namumula ka na nga eh.
0: Talaga ba? Nakakatuwa kasi hindi ko lang akalain na yung Mr. Right ko pala, matagal ko nang kilala.
1: Ha?
0: Ikaw! Classmates na tayo since high school tayo. Tapos nawala ng contact sa isa't isa. Eh sino mag-aakala na after 20 years magkikita tayo ulit?
1: Destiny nga, di ba?
0: Oo nga eh. Ang tagal kong naghintay. Pero sulit naman kasi tamang tao naman yung nasa harapan ko ngayon. I love you, babe.
1: I love you too, babe.
0: Babe, dito ka na matulog.
1: Hmm?
0: Wala yung pinsan ko. Tayo lang dito magdamag.
1: Teka.
0: Ayaw mo ba? May problema ba?
1: Wala.
0: Oh, eh, ba't ka ganyan? Akala ko pa naman may excited ka kapag nalaman mong solo lang natin tong bahay.
1: Medyo nagulat lang ako. Hindi lang kasi ako handa.
0: Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Feeling mo ba easy to get ako?
1: Hindi sa ganun, babe. Ang totoo niyan, pinipigilan ko lang sarili ko na gawin to kasi baka ayaw mo.
0: Nakakatuwa talaga yung pagiging gentleman mo, babe. Huwag ka na mag-alala. Kasi kung ano man yung iniisip mo, yun din yung iniisip ko.

Kakaiba talaga si Tintin. At siguro yun yung pinakanagustuhan ko sa kanya. Opisyal na nga naging kami, kaya pinakilala ko na siya sa pamilya ko at ganun din ang ginawa niya sa akin sa pamilya niya. At kitang-kita naming pareho na sobrang saya nila para sa amin. Nagbiro pa nga ang mama ni Tintin na kung may kilala lang daw siyang pare, ay ipakakasal niya na kami. Sa totoo lang, handa naman ako kung darating man kami ni Tintin sa puntong yun. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, si Tintin na ang pinakamaayos at pinakagusto ng pamilya ko. Very vocal din naman si Tintin na handa na siya kung sakaling magpakasal kami.

0: Salamat sa inyong lahat na nagpunta ngayong 78th birthday ko. Siyempre, salamat sa mga anak ko na tulong-tulong para paghandaan ang araw na to. Ang hiling ko lang maging masaya at malalakas ang mga anak ko. Lalo na yung bunso kong si Marvin na talaga namang pinasaya ako dahil sa wakas may ipinakilala ng babae sa amin. Kay Tintin rin pala babagsa. Buti na lang. Sana, bago man lang ako mahimlay maabutan ko pa ang mga apo ko sa kanila. Kaya, magpakasal na sana ang dalawang ito.
1: Pre, magpakasal na daw kayo ni Tintin.
2: Ay nako, si mama talaga.
1: Di naman halatang excited sa inyong mama mo, ano?
2: Kaya nga, pre. Minsan nga, nahihiya ako kay Tintin kasi baka napipressure na siya sa kantsaw ng mga kamag-anak ko.
1: Mukhang hindi naman, pare. Tingnan mo nga, oh. Kung makapag-asikaso ng mga bisita, parang misis mo na, eh. Huwag mo nang pakawalan yan pag ganyan.
2: Oo naman.
1: Buntisin mo na kaya para surebol na.
2: Paliwak talaga?
1: Hindi, praktika lang naman, pare. Di ba nga ganun ang ginawa ni Kenneth at ni Rose? Di ba dati ayaw pang ipakasal si Rose kay Kenneth ng mga magulang niya? Kasi nga daw, parang walang direksyon sa buhay yung tropa natin. Kaya si Kenneth, sinigurado na para walang kawala si Rose.
2: Ganun pa kwento nun?
1: Oo naman. Ano naman, parang wala ka na mga alam-alam yun.
2: Wala naman kasi akong pakialam sa mga ganyang kwento . Basta ang alam ko nagpakasal sila kasi nagmamahalan sila, ayun, tapos.
1: Oo na.
2: Nasaan ba si Kenneth? Hindi ko yata nakikita.
1: Lumabas yata . Nagsisenti.
2: Bakit?
1: Bumalik ko.
2: Anong problema nun?
1: Hindi naman nagsasabi.
2: Nasya, punta ako muna sa labas. Ngayon pala si Kenneth . Lapit na akong...
3: Paano natin ito maayos kung ganyan ka?
2: Si Rose kaya yung kausap niya?
3: Ako? Ako pa pagbibintangan mo may problema? Di sige. Kung ayaw mo makapag-usap, di wag.
2: Pare!
3: Marvin, diyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan?
2: Hindi naman. Kararating ko lang dito. Teka, kumain ka na ba? May pagkain pa dun sa loob.
3: Oo, nakakain na ako. Iinom yata kami ni na Chad mamaya. Sama ka ba?
2: Pwede naman, pero baka sumunod na lang ako. Ihahatid ko muna si Tintin.
3: Ako nga pala, may girlfriend ka na. Kalain mo yun. Kayo pa talagang magkaklase o magkakatuluyan.
2: Oo nga pare. Akala ko nga, tatandang binata na ako. Ibuti na lang, dumating si Tintin sa buhay ko. Sa wakas, mararanasan ko na yung mga sinasabi nyo.
3: Ay nako pare, di ko nga alam kung tama ba yung advice ko sa'yo na mag-asawa ka na .
2: O bakit? Di ba, ikaw nga dyan yung todo makatulak na maghanap na ako ng babae para makapag-asawa na?
3: Oo nga, pero ang sakit din sa ulo, pre.
2: Bakit? Ano ba nangyari? May problema ba kayo ni Rose?
3: Oo, mayroon yata. Ewan ko, di ko alam.
2: Hindi ko akalain na may pinagdadaanan pala kayo. Mukha naman kayong okay.
3: Akala ko din okay kami . Pero may mga issue pala kaming hindi namin napapag-usapan. Hanggang sa eto, nagpatong-patong na nga .
2: May pre, sana maayos nyo yan.
3: Oo nga pre, pinangawakan ko na lang dito yung 10 years na magkasama na kami. Sana maayos namin to.
2: Maayos nyo yan. Di ba nga sabi mo, sa ganyang problema, ang dapat mong isipin ay yung mga dahilan kung bakit siya ang pinili mong pakasalan. Kaya kapit lang pre.
3: Salamat pare . Buti, nandiyan ka.
2: Oo naman pare, anytime.

Mga kamorkada, malungkot akong makitang nasasaktan at may pinagdadaanan ang matalik kong kaibigang si Kenneth. Siya pa naman ang laging nagsasabi sa akin na ang sarap sa pakiramdam ng may asawa at anak. Pero siya ngayon itong nahihirapan. Simula nga nun, madalas na akong tawagan ni Kenneth at kwentuhan ng mga nangyayari sa kanila ng asawa niya. Minsan, bigla na lang siyang darating sa bahay na may dalang alak at maglalabas ng sama ng loob. May mga araw na hindi ako makapasok sa trabaho kasi dinadamayan ko siya. Naaawa kasi ako sa kanya at hindi ko kayang nakikita siyang nasasaktan.

0: Babe? Babe?
1: Oh, masama yata talaga ang pakiramdam ni Tintin. Babe? Babe?
2: Surprise!
1: Ha?
2: Happy 8 months, sorry, babe! Pasok ka dali! Nagluto ka ng spaghetti tsaka lumpiang Shanghai.
1: Teka, akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Paano ka pa nakapagluto niyan?
2: Sinabi ko lang yun para puntahan mo ako.
1: Teka, bakit?
2: Eh kasi naman, babe, itong mga nakaraan, lagi ka nalang busy sa trabaho. Lagi mo sinasabi, overtime ka. Tapos, minsan kapag tinatawagan kita, busy yung phone mo. Miss na kasi kita, baby.
1: Sorry, babe, pero di ba, in-explain ko naman sa'yo na kailangan ko mag-OT ngayon kasi kailangan naming bayaran yung utang namin sa tiyahe namin nung nagkakasakit si Mama.
2: Alam ko naman, kaya nga kahit gustong-gusto ko nang magtampo sa'yo, binipigilan ko yung sarili ko kasi ayokong mag-away tayo.
1: Masya, sorry. Ayan mo, babawi ako sa'yo. Matapos lang tong buwan na to.
2: O sige ha, sabi mo yan. Halika, kain na tayo.
1: Nga pala, mansari natin. Bakit naman ang aga ng celebration natin? Eh, di ba bukas pa naman yung mansari natin?
2: Oo nga, kaya lang bukas may pasok na tayong dalawa. Baka hindi tayo makaselebrate, kaya ngayon na ako nagluto.
1: Ganun ba? Eh paano yan? Wala man lang akong nabiling regalo para sa'yo.
2: Okay lang yun, no? Sapat na nandito ka. Dito ka na matulog mamaya,
1: ah. Ha?
2: May mga damit ka pa naman dito, di ba? Pwede ka naman dito naman galing bago ka pumasok sa trabaho bukas. Sige na, babe. Dito ka na lang muna, ha?
1: Sige na nga.
2: Yes, sabi na nga, hindi mo ako matitiis, eh. Basta ngayong araw, dapat tayo lang magkasama, ha? Babe time natin to.
1: Oo na.
2: I love you, babe.
1: I love you too, babe. Babe, sagutin ko lang to, ha? Hello? Hello? Babe, labas lang ako, ha? Hindi ko marinig yung kausap ko, eh. Hello?
3: Hello, Marvin. Hindi mo ba ako marinig?
1: Naririnig naman kita. Bakit ka napatawag?
3: Asan ka?
1: Andito sa apartment ni na Tintin.
3: Kayo lang dalawa?
1: Oo.
3: Uwi ka na, oh. Samahan mo ako.
1: Ha?
3: Inom tayo. Sige na. Damayan mo naman ako.
1: Teka, ano bang problema?
3: Mamaya ako na-explain. Basta pupunta ako sa bahay mo.
1: Teka, hindi ako pwede. Mansari namin ni Tintin ngayon. Kailangan kong bumawi sa kanya kasi medyo nagiging busy na ako, eh.
3: Kinukonsensya mo ba ako kasi lagi na lang kitang niyayaya lumabas?
1: Hindi naman sa ganun, Kenneth. Hindi lang talaga ako pwede ngayon.
3: Sige na. Ako na bahala sa lahat. Sagot ko na, alak. Pati pulutan. Samahan mo lang ako.
1: Pero kasi...
3: Pre, alam mo namang wala akong ibang nasasabihan ng problema ko kundi ikaw. Isang araw lang naman, pre. Pagbigyan mo na ako. Oo, basta... Text kita pag malapit na ako sa boarding house mo.
1: Teka, sandali. Hello? Hello, Kenneth? Paano na ngayon? Bahala na.
2: Oh, babe, sino yun?
1: Wala.
2: Sino nga?
1: Ano yung bisor ko?
2: Oh, ano naman problema ng bisor mo at ang aga-aga ka tinawagan?
1: Babe, pinapapasok ako ni sir ngayong hapon, eh. Kailangan na kailangan daw.
2: Ano ba yan? Ngayon na nga lang tayo nagkaroon ng time sa isa't isa tapos aagawin ka pa niya sa akin. Ayoko, hindi pwede. Akin na nga yung cellphone mo, tatawagan ko yung bisor mo.
1: Babe naman.
2: Kasi naman, eh. Nakakainis na. Immaturity ba kapag inamin ko sa'yo nagsiselos ako dyan sa trabaho mo, ha?
1: Babe, okay, sorry. Sobrang sorry talaga. Kailangan na kailangan ko lang talagang pumasok ngayon, eh. Iyaan mo, pagtapos nito, lahat ng oras ko sa'yo na. Ikaw lang ang magiging focus ko.
2: Nakakainis na talaga. Naiinis na ako sa totoo lang. Pero kahit ganun, pinipilit ko yung sarili ko na intindihin ka. Kasi babe, alam kong ginagawa mo to para sa pamilya mo. Pero masama ba kapag nagdemand ako sa'yo na ako naman yung unahin mo ngayon?
1: Babe, sorry. Sobrang sorry talaga, oh.
2: Sige, naiintindihan ko. Marami pa naman tayong oras, diba? Emosyon na lang siguro ako kasi sobrang miss na kita. Mahal na mahal lang talaga kita, Marvin.
1: Mahal naman din kita, Tintin, eh. Babawi talaga ako sa'yo. Sa atin, promise.
2: May tiwala naman ako sa'yo, babe. Alam kong gagawin mo yan. Basta, babe, kung may problema ka man sa'kin o kung ano man yung ayaw mo sa'kin, sabihin mo lang, ha? Pag-usapan natin.
1: Wala akong problema sa'yo, babe. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tandaan mo... Mahal kita, okay?
2: Oo, at mahal din kita. Wala na akong hahanapin pang iba dahil sigurado na ako sa iyo, Marvin.

Mga kamorkada, sa puntong to, aaminin ko na ang dahilan kung bakit nga ba ako sumulat sa inyo. Mabigat to para sa akin dahil sa mahabang panahon, idinedenay ko ito sa lahat at kahit sa sarili ko. Isa akong bisexual. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ako tumanda ng ganito na wala pa rin asawa. Naramdaman ko ang pagiging ganito ko, high school pa lang. At nagsimula ito nang mapalapit nga ako sa matalikong kaibigang si Kenneth. Oo mga kamarkada, siya ang tinutukoy kong first love ko. Ibang saya, ibang kilig ang nararamdaman ko sa kanya noon pero pinilit ko yung labanan dahil alam kong mali at nakakahiya. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko lalo na kapag nakakaramdam ako ng paghanga sa kapwa ko lalaki. Agad ko yung pinipigil at ibinabaling ang atensyon ko sa ibang bagay at sa mga babae. Nagagawa ko naman yun. Kaya lang, iba pagdating kay Kenneth. May mga pagkakataon pa din kasi hanggang ngayon, napapabilis niya ang tibok ng puso ko. Naiinis ako sa pakiramdam na to mga kamorkada dahil unang-una kaibigan ko si Kenneth. May asawa siya at may anak. Mali ito. Kaya nga nung maging kami ni Tintin, sa kanya ako nag-focus. Nakayanan ko naman hanggang sa, eto nga, masaya naman ako sa relasyon namin at nakikita ko na ang sarili ko na bubuo ng pamilya kasama siya. Kaya lang mga kamarkada, bakit ba ganito ang tadhana? Bakit ngayon pa ulit kami pinaglalapit ni Kenneth? At bakit ganito si Kenneth? Hindi ko maintindihan pero may mga pahaging siyang iba. Pakiramdam ko pati titig niya sa akin may iba ng ibig sabihin. Pero imposible naman yung iniisip ko, di ba? Dahil lalaki siya at hinding-hindi siya papatol sa kagaya ko. Lalo lang tuloy niya akong pinahihirapan. Mahal ko si Tintin, totoo yan. Pero bakit may nararamdaman pa rin akong ganitong pagtingin kay Kenneth? Paano ko ba ito lalabanan, mga kamorkada? Gusto kong pigilin yung sarili ko pero hindi ko magawa. Hindi ako makahihirapan.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: I'm late.
2: What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.
4: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, isphere mo.
5: Hi guys! Nainit ng panahon. Mapapagod pa pas maglaro ng basketball. Iniisip anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng slime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Since it's lime, nakaka-fresh talaga

私は川だったはずです。あ、探検は後のお楽しみです。今日の私は地学部の代表。気持ちを強く持って、いざ。

0: 어디든 간다.
1: 여기 건물.
2: 아이, 슈퍼스타신데요.
1: 아, 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
2: 고가 물품 있을 수도 있으니까.
1: 아우, 좀 감이 나가는데?
3: 나 깜짝 놀랐어.
1: 아니요.
4: 네?
1: 아, 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
4: 진짜 열심히 잘한다.
5: TVOK 2나 sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw, nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
6: Isang babae hate ang pets.
7: Lumayo ka sa akin.
6: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
8: Allergic ako sa pusa.
7: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
6: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
8: Panaginip ba to?
6: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
8: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
6: At malupit magmahal.
9: Elmo, pareho kayo ng mata.
6: May magbabalik na damdamin.
8: Isa ka lang, Sophie Kim.
6: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
8: Paano ako magiging tunay na tao?
10: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
9: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
8: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
6: Meow, the secret boy. Sa Chit TV.
11: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News Prime Time 5:30 PM.
12: Ready and go!
5: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: punod, may tubig ba sa ilalim? Or parang hukay lang? Nandun sila sa ilalim ng hukay?
1: Hukay talaga, Alvin, parang naghuhuan sila. Ayun ang nakwento sa atin. Talagang gumuho yung bahagi ng kalsada na hinuhukay. Yung kung may tubig doon sa ilalim, yan ang hindi pa natin makumpirma sa ngayon. Aalamin natin yung detalye na yan pag may humarap sa atin mula doon sa Disaster Risk Reduction Management o di kaya sa Bureau of Fire Protection. Dahil sa ngayon, Alvin, wala pa talagang nagpapaunlak ng panayam sa kanila.
0: Mga ilang oras na nandun sa ilalim, yung dalawa? O may ano na ba, may 24 hours na o may gitna?
1: Wala pang 24 hours, Alvin, dahil alas 2 ng hapon kahapon nang mangyari yung insidente. Batay yan doon sa datos ng Bureau of Fire Protection.
0: Sige, tapatawagan natin yung Maynilad. Maynilad! Baka naman may pwedeng magpaliwanag ano ang nangyari. Lalo pa nga't may pinaghahanap ngayon. Hindi naman sa, wala pa naman report Zeus na na-recover ng ano, yung mga labi. Wala pang ganun, ano?
1: Wala pa, Alvin. Tinatanong din natin dito yung Las Piñas City Disaster Risk Reduction Management at sa ngayon wala pa silang naibibigay sa atin ng progreso ng kanilang search operation.
0: Sino bang mayor na Las Piñas ngayon? Aguilar din, di ba? Di ba Aguilar din ang mga ano dyan? Ang mga official sa Las Piñas, Zeus?
1: Alvin, oo, no?
0: Ah, siya, hindi ko maalala yung si Aguilar. April. Oh, April. April.
1: Aguilar.
0: Oo. O, si Mayora. Oo nga eh. Mayora, baka naman may detalye na po kayo. O, pakisabihan nyo nga po yung reporter namin si Jesus Legaspi. O, di kayo yung NDRR mo, dapat may paunang detalye na. I'm pretty sure mayroong testimonya yung mga kasamahan nung nawawala bago sila magkahiwa-hiwalay, ano?
1: Tama ka dyan, Alvin. Pero ganito nga yung sitwasyon dito, no? Walang humaharap sa atin sa mga kasamahan natin dito sa media para magpaliwanag ng sitwasyon na tinaharangan nila yung mismong ginagawang search operation, maging yung hinuhukay na bahagi ng kalsada, kaya hindi rin natin makita at hindi natin makunan ng mga litrato at video.
0: Hindi mo abot kahit tumuntong ka sa crew cab mo? Hindi kaya?
1: Talagang pilit nilang hinaharangan ng Alvin eh. Pero ito, ganito yung sitwasyon dito.
0: So hindi abot kahit iangat mo yung tripod mo, hindi kita?
1: Hindi talaga, Alvin, dahil napalilibutan din ng mga sasakyan ng mga nagre-rescue.
0: Sige, haya mo na. Kung ano man yung kaya lang, ano. Anyway, lalabas at lalabas naman yung impormasyon. Itawagan namin yung Maynilad, ha? Maynilad! Ano nangyari? Lalo pa at may nawawala po. Kailangan nyo ipaliwanag yan kung ano nangyari dyan sa proyekto ninyo sa Las Piñas. Thank you. Maraming salamat, Sus. Babalikan kita. Oras na mayroong bagong impormasyon. Shoutout ka lang, ha?
1: Maraming salamat, Alvin. Kita.
0: Thank you. Go, extra.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: May tumuntong dun sa likod mo. May kumukuha ng video. Isang putok din natin. Punta natin si Marlene Padilla. Let's go, Marlene! Marlene!
2: Alvin, baka malayo na yung pass sa distansya ng 50 nautical miles. Ang lokasyon ng Bianco Antonio Lunan sa sakit ko ngayon, doon sa Bahaw de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel at tatlong China Coast Guard vessel ang namataang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas at Amerika sa kasagsagan niya ng bilateral maritime cooperative activity sa Sea. Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna, mula po noong Sabado nang dumating kami sa lugar, ay namataan ang presensya ng mga ito na tila nagmamanman sa ginagawang mga aktibidad ng mga barko ng Pilipinas at Amerika, kung saan tinatayang aabot sa 5.6 nautical miles, ang pinakamalapit na distansya ng barkong pandigmanan siya ng malakas na sasakyan naming BRP Antonio Luna. Hinaan niya ito bago para sa Philippine Navy, lalo't palagi namang umaaligid ang mga ito sa lugar kapag nagpapatrolya sila. Gayunpaman, nilinaw ni Monforte na hindi ito nag-radio challenge sa BRP Antonio Luna at hindi rin nakaapekto sa kanilang ginawang pag-asanay.
3: Detect natin siya nung upon arrival natin dito nung 27 kahapon. Mas malayo siya noon, pero ngayon mas malapit siya, 5.6. Hindi naman sila naka-hamper sa exercise natin kasi radio challenges, wala rin. Malayo kasi yung exercise area natin, about 50 nautical miles away from BDN. So kung challenge pa nila tayo, hindi na karapat dapat. Tayo nga dapat mag-challenge sa kanila.
2: Samantala, Alvin, bukod sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, tampok rin sa BMCA ng Pilipinas at Amerika mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at ang BRP Pones at ang mga barko naman ng US Coast Guard na USCGC Emlyn Tunnel at USCGC Charles Monroe. Ang mga ito ay lumahok sa mga serye ng aktibidad na tulad na lamang ng division tactics, photo exercise, search and rescue exercise, gayon din ang maritime domain awareness at communication exercise na pawang nagpatiba naman sa interoperability ng dalawang bansa. Pero dahil nga sa masamang panahon na naranasan kahapon, hindi muna itinuloy ang ilan sa mga ito na bahagi sana ng pag-asanay upang masiguro na rin yung kaligtasan at seguridad ng mga personnel na kalahok dito.
3: Doon sa DC exercise, mag-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa BBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rim. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may nadisgrasya talaga pag nagbaba ng ribs sa ganong kataas na alon.
2: And then, ang tatlong araw sana na bilateral maritime cooperative activity ng Philippines at Amerika ay ginawa na lamang na dalawang araw kung saan nga nakansila yung ilan sa mga activity. Sa mga oras na ito, nandito na kami sa bahagi ng Subic, pero hinihintay pa namin yung rubber boat na masasakyan namin para makatarating doon sa mismong shore o Pampang para makababa kami dito sa barkong ito, Alvin.
0: Thank you! Saan banda na kayo ngayon, Marlene?
2: Dito, Alvin, sa Subic, pero nasa gitna pa rin kami ng dagat, Alvin. At hinihintay pa namin, Alvin, yung rubber boat o yung grip na... Dahil dun, sa ganun parang kami iyatid sa Pampanga para makababa ng barko.
0: Ayos. Thank you, Marlene. Extra!
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Thank you, Radyo Patrol. Pinatatawagan po natin ang Philippine National Police kung sino man sa kanila na pwedeng magpaliwanag para tayo po mga ordinaryong mamayan ay alam po natin papanong diskarte pag merong nambuli sa'yo o nangharas sa'yo na minor de edad, anong gagawin mo? Napanood po ninyo yung video sa jeep, yung may dalawang senior citizen, yung sinisipa nung addict siguro yun, ano? Actually, hindi minor po yun. Actually, mukha lang bata, pero hindi siya minor. Yan, yung mamang yan, oh. Kung minor yan, ano ang gagawin mo? May labang ka ba? Pag pinatulan mo ba ang isang minor, halimbawa 15 o 14, anong laban mo dun? Oh, baka ba ikaw pa yung child abuse? Kaya gusto ko sanang makuha po yung Philippine National Police. Paano bago dumating ang police, paano mo ididil? Pag may ganyan, halimbawa may naiinkwentro ka, nanlilimos. May maraming ganyan po, ha. Nanlilimos, wala kayo bibigay na barya. O ayaw mo magbigay, karapatan mo namang hindi magbigay, hindi ho ba? Naku, magagalit po yun, baka manakit. Pwede kayo mandudura. O anong gagawin mo ngayon kung minor yun? Diba? Magpaturo po tayo sa pulis, ano ba ang pwedeng gawin? At saka isa pa, pag iyan ay nalagay sa DSWD, ang impression po na marami sa atin, yan ay makakawala din naman kasi hindi naman ganun kahigpit yung DSWD. O paano ang remedyo ngayon ng biktima dyan? Kita mo yung gasoline boy, nasugatan yung gasoline boy. Ayaw na niya ng gulo, hindi na siya magsasampa ng kaso. O alam niya na pag nagsampa siya ng kaso, abala. Yan siguro, no? Kaya pati pinatatawagan po natin yung Filipinas. Kahit ni na si Nartates, BCNC General Nartates, I'm pretty sure, kung sino man sa pinakamagaling na magpaliwanag na pulis. Sino bang spokesperson ngayon ng Philippine National Police? Si Colonel, General na ba si Alan Rico? O Colonel? General? Ano ranggo niyan, Camille? O na-interview natin nung last time, di ba magaling magpaliwanag yun? So ipatawagan mo nga, tip lang kamo sa ating mga kababayan, dapat malinaw yan eh. How do you deal kung ang nang-assault sa'yo ay minor? At bago pa man dumating, kasi hindi naman all the time nasa tabi mo yung police, di ho ba? Agayon sa jeep, yung driver naman ng jeep parang wala lang. Tuloy-tuloy lang yung pagmamaneho ng jeep, hindi man lang tinigil at sinetel at inayos muna yung problema bago niya tinuloy yung biyahe. Kailan masisisi mo ba si Manong? Eh, siyempre, sabi ni Manong, kailangan kong kumita eh. May kailangan akong bubunuin pang boundary bago ko kayo kasi kasuhin. Ay, nako. Eric Galang, maganda umaga sa'yo. Nagsimula na raw yung hatid sundo niya. Hatid to school. Ganun din si Gagawad Marlon Nacion. Pero si Attorney Greg Pua Jr., board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Uy, na-promote na si Attorney Greg, Executive Director ito eh. Board member na ngayon ng LTFRB. Maganda umaga sa inyo, Attorney Greg.
5: Magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
0: Ay, congratulations muna, Attorney Greg. Hindi man lang kita na-message at na-congratulate. Board member ka na pala.
5: Opo, Sir Alvin. Appoint po tayo last December po.
0: Talaga nga. December pa? Di noon nagkita tayo, board member ka na.
5: Opo, nung nakita po tayo sa LTFRB, board member.
0: Akala, eh, hindi ka naman napaka-humble naman ito. Hindi mo lang nagbagit na ba? Akala ko naman, executive director ka pa lang nun. So, board member, sino kasama niyong isang board? Di tatlo, kompleto na kayo?
5: Kompleto na po. Si Engineer Isagani Victorio po ang ating pong isang kasamahan sa board.
0: Very good, very good. Congratulations sa inyo, Attorney Greg. Ngayon, kaya kami salamat po napatawag dahil dito sa show cause order laban po sa Green and Smart Mobility Philippines. Di ba nakikita nyo po ito, yung kulay blue-green na electric vehicle po? Ang dami nito, naglipa na eh. Lahat po ba ng operasyon ng Green and Smart Mobility Philippines ay pinatitigil muna ninyo sa ngayon?
5: Ah, hindi po lahat, Sir Alvin, kasi po ang atin naman pong rule, alam niyo, ang patulad po nung sa ibang denomination, kapag po may disgrasyo, kapag po may shokos kami, ang sinususpindi lang po ay yung pong kasamahan, yung mga kasama sa franchise. Marami po kasing franchise ang Green GSM. Hindi lang po iisa na lahat covered ng kanilang units. May marami pong I think more than 10 franchises po yung kanilang issue ng LTFRB.
0: Ay, buti po, Attorney Greg, nilinaw ninyo. Kasi sa pagkakabasa ko dun sa news item, akala ko yung buong operasyon nung Green and Smart Mobility. So, isa lang ang suspindido.
5: Yung, hindi ko lang po sure kung ilan yung kasamahan sa franchiser, Alvin. Pero definitely, it's not all po. Pero yung mga kasamahan po, yung kasama ng unit involved na ginamit po doon sa prank, iyon po yung atin po munang sinuspinde.
0: So ibig mo sabihin, kung saang franchise sa kasali, lahat ng miyembro ng franchise na yon kasali sa suspension?
5: Opo.
0: Kaya lang, hindi mo alam ikamo ko ilang units yun?
5: Hindi pa po. Taalamin po. Itetext kita, Sir Alvin.
0: Sige. Anong basihan ng suspension? Ano po? Ano bang ikinaiinis ng LTFRB dito? Prank nga lang naman. Kumbaga, biro lang. Hindi naman totoo. Nagbibiroan lang po sila.
5: Opo. Unang-una po, ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po sa atin pong publiko. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po. It para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Dami. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng ating pong prank? Paano kung may sakit sa puso po yung ating prank? Paano kung hindi naman po may ibang nangyari? Hindi po natupad yung plano nila sa prank po nila. Tsaka iba po yung pinapakita, natatakot ngayon po yung magbibigay takot pa ulit ito sa atin po mga pasahero. Tama. Dahil ni mismo ating mga public utility vehicles na taxi ang ginagamit po sa mga prank na ito. Tulad na po, nung sinasabi ko po lagi sa inyo, Sir Alvin, marami naman pong paraan para naman po magkaroon ng vlog, pero huwag naman po natin gamitin po yung ating mga public utility vehicles.
0: Ibig sabihin, nagkakaroon po ng maling impresyon. Lalo pa nga't ang topic niya ay hold-upan. Hindi ho ba? Parang kunwari hinold-up. Yung pala may surprise birthday party para dun sa driver. Opo. O hindi maganda, no? O it's a joke. Pero parang it leaves a bad taste in the mouth, ika nga, attorney.
5: Tama po. Tama po, Sir Alvin. Tsaka alam naman natin po ngayon, yung pong ating technology ngayon, eh grabe na po, ikakat lang po yan, tatanggalin yung porte na prinak ka, lalabas ngayon, may hinold up na ano, eh sa totoong buhay, wala naman po.
0: Opo, opo. So ano ang panawagan po ninyo? Ang sabi ko naman kanina, baka ikakumaapektuhan ang mga pasahero. After all, isa din po sa pinapangalagaan ng LTFRB ay yung kapakanan ng mga pasahero. Sa palagay po ba ninyo ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa pwedeng masakyan ng ating mga pasahero with this show cause order and cease and desist or suspension?
5: Maaari pong makaapekto, Sir Alvin, kaya nga po i-resolvehin po natin agad itong itong kaso to at itong show cause po natin para ma-resolve po agad at maibalik agad po yung pong kasi apektado rin po yung ibang driver ng Green GSM. Syempre wala po silang hindi po sila makakabiyahe sa mga araw na suspendido.
0: Opo, opo. At ano ang mensahe natin sa lahat? Alam mo, ang dami kasi ngayong mga content creator. Saan katerba po yan? Ano po kung ano-ano na lang ang maisip? Ano po ang mensahe ng LTFRB? Lalo po sa mga driver o driver ng public utility vehicles na gagawa din po ng kung ano-anong content, Attorney Greg?
5: Opo. Opo, sa atin pong mga drivers or operators ng public utility, hindi naman po namin pinagbabawal ang paggawa ng content. Sana lang po isaalang-alang po natin yung number one na obligasyon po natin mga operators ay mag-provide po ng safety, convenience, at comfort ng atin pong mga pasahero. Sila po yung atin pong unang pinagsisilbihan. Pero hindi naman po ibig sabihin ay tayo po ay hindi namin sinasaalang-alang ang inyong mga kalagayan po. Marami naman po sigurong ibang paraan para po maggumawa ng vlog. Huwag lang po natin gawin na nakikita na nagmamaneho po tayo tapos nagva-vlog tayo. Delikado rin po ito. Yung pong gagamitin natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, pagkakakitaan natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, ay sana po itigil lang po natin.
0: O maiba ko, Attorney Greg, yung fina-follow up ko rin sa iyo from time to time, ano po, I understand, may number ka ba ng electric vehicle? Sumirit daw yung bentahan ng electric vehicle nitong nagkaroon ng krisis sa langis?
5: Wala. Nung nasa LTO pa to tayo, Sir Alvin, talaga pong sumisirit na po. As I told you before, before I left LTO, nasa 150% po last year yung increase ng sales.
0: Uh-oh.
5: As to public utility vehicles naman po, medyo dumadami rin po ang mga electric. Hindi lang po dito, ito po, Green GSM, siya po yung pinakamalaki na electric. Pero bukod po dyan, meron pa pong sa ibang denomination . May gumagamit din po ng Jeep, UV Express.
0: May electric na rin na Jeep at UV Express na may prangkisa na?
5: Meron na Jeep po. UV Express po, I think on process pa lang po yung kanilang projects.
0: So, mas madali bang kumuha ng prangkisa kapag mas malinis yung mga electric na yan? Pati tricycle ata. May electric vehicle, although tricycle naman sa local government unit naman ito, hindi to sa LTFRB, hindi ba, Attorney Greg?
5: Opo, ito po, Sir Alvin, ito rin yung pinag-uusapan natin lagi na e-trike.
0: E-trike.
5: Kung nasaan-saan po sila dito sa iba't ibang parte ng ating bansa.
0: Pero mas madali ba, kumbaga hinihasten ba ng LTFRB ang pagbibigay ng prangkisa kapag ang unit mo ay electric?
5: Opo. Bukod po doon sa pinabilis na po natin yung dating proseso po, mas mabilis po ang ating pagproseso pag electric. Ayun naman po yung mga non-fiscal incentives po na ibinibigay po ng LTFRB sa atin pong mga nag-shift to electric vehicles.
0: Po, nakita ko si Kaobet, ba may malaking cheque, mukhang nakautang si Kaobet yung grupo niya para sa pag-finance ng mga electric vehicle . Yung mga jeep po ito.
5: Opo, sa DTI po, I think sa DTI po ito, Sir Alvin, dahil may programa po ang DTI na yung mga mag-shift po ng from ICE, from diesel to electric, meron pong, I think mas mababa po yung interest at mas mahaba po yung term na ipinapautang po ng DTI.
0: Po, so darating po yung panahon na yung jeep natin na traditional ay ma-phase out at magiging electric na.
5: Maari po. Kasi under EVIDA naman po, meron pong responsibilidad na ating pong mga operators, yung kanilang mga fleet po ay 5%, dapat po gawin po nilang electric. So inaaral po natin to, Sir Alvin, naging malaking lesson po yung nangyari nitong huling oil crisis na bigla-bigla na lang sumirit, napakataas po yung presyo ng gasolina. So inaaral po natin paano po natin matutulungan yung ating mga operators mag-shift po sa electric vehicles. Opo. Kasi ang dami na rin po nagbebenta ng electric vehicles.
0: Tama, ang presyo siguro, ang magkano na ba ngayon yung electric vehicle, at yung sa DTI naman kahit saan gawa, no? Pwede nilang bilhin. Made in China man yan, kung saan man lugar, pwede.
5: Tama po. Regardless naman po, wala naman pong sinasabi doon kung anong sasakyan po.
0: Okay. Attorney Greg, thank you po. Give our regards to the members of the LTFRB. Mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po.
0: Si Attorney Greg Pua Jr. po yan, isa sa mga miyembro ng board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ay, teka muna, magpa-flash report ako.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Hoy, good news! Pau talaga nga naman. Buti na lang at may good news si LPG. Effective June 29... Ano bang pitcha ngayon kami? O June 29 nga, today. O ngayong araw po ito, wag muna kayong bumili ng LPG. Ha? Ngayong araw po, magsisimula ang rollback na, o partner, Gamil, tignan mo, 12 pesos kada kilo. Wow, ang laki po nun. Yun ang estimate ni Arnel T nung isang araw, diba? Inunahan, times mo nga ng 11, Gamil. 12 peso, times mo ng 11. 12 pesos po kada kilo ang rollback po ng Petron Gasol at ng Fiesta Gas. Simula ngayong araw sa LPG. So 12 times 11, ang bawas po sa kada 11 kilogram na tangke ay 132. Ba, pwede na, 132. Kaya nasa maglalaro na lang yan sa mga less than 1.5 na. Ang isang regular na tangke, mahal pa rin, ano? Pero kahit papalo yun, 1.6. O less than 1.4, 1.5 siguro ang lalabas na magiging resulta ng 11 kilogram na tangke. Ulitin po natin, Petron Gasol at Fiesta Gas starting today, 12 pesos kada kilo ang rollback o katumbas ng 132 sa kada regular na tangke.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Itong si Attorney Romy Mac, Camille, tinan mo, sabi niya baka hindi ano? Sabi ni Attorney Romy Mac, baka hindi kayang masimulan ang impeachment trial sa July 6. Sa taya ni Attorney Romy Mac, yung pre-trial order, baka abutin daw ng 3,000 pages. Sobrang dami, sahing sa papel. Ano po, ang daming papel nun. Dahil 10,000 po yung exhibits to be described sa PTO together with the purpose of marking. Naku po, Diyos ko po, kung 3,000 ang copy at mayroon 24 na senator judges at 2 lawyers, ay kailangan po ng 26 copies ng PTO. At ito po ay abot ng 78,000 na pahina ng papel. Diyos ko po, sayang yung papel. So, tapos niya naman babasahin, ano po? Kaya ang basa ni Attorney Romy Mac, baka maantala, ano po? Pero antayin po natin yung opisyal mula mismo sa Clerk of Court, si Attorney Bantug. Kung talagang, kaya siguro ayaw magpa-interview kami ni Senate President. O kahapon kagabi ko pa nililigawan si Senate President Sherwin Gatchelian, ano po? Kasi nakikinikinita siguro na mukhang hindi masisimulan on time yung impeachment trial. Sana nga po masimulan para matapos na natin. Kasi kung 6 to 7 months po yan, ay di abutin po tayo susunod na taon. Ang dami pa nating ibang problema bukod dyan sa impeachment, hindi ho ba? Ang dami pa nating kailangang asikasuhin na may kabuluhan sa ating buhay, pang-araw-araw na buhay, bukod po dyan. Ano po? Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Pao Atienza, nasan ba yung may message si Pao? Ano? Ayun o, pwede din itanong sa pulis, meron daw ba matatawagan na hotline para pagsumbungan ng bullying? Isa pa yan, ano? Bullying ba ito sa school pa o bullying sa pang-araw-araw? Kasi may mga nambubully din sa opisina eh. Di ba? Sino? Si Joris Sabayan nasa mukha naman? Oo. Baka biruan lang yan. Ha? Baka ang ending yan dahil kayo pantalaw magkatuluyan. Sino mas bully si Bea? O, kita mo, nagtuturoan kayo. Hindi ko alam sinong paniniwala ng korte. Kaya dapat may PNP tayo, Camille. Very useful po yan. Batin muna natin yung mga nakamonitor sa atin. Si Vian Avellanosa. Magandang umaga sa'yo, Vian. Ganon din si... nasan ba si ano dyan? Si Ann Bustamante, gising na rin. O, pati si Ma'am Lina Ho, syempre, gising na rin. At marami pa pong iba. Pero ituloy muna natin, hapat wala pa tayong guest. Kasi 6:55 pa lang naman. Iginit po ng PNP na pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. May 3,000 miyembro ng church and civil society groups ang nagprotesta para manawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon naman sa flood control projects. Pwede naman kasi pagsamahin. Pwede namang sabay na gawin yung pag-iimbestiga sa flood control projects and at the same time, yung impeachment sa isang impeachable official. Nakikisa rin sa pagkilos sa ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Mayroon din palang ganun ha. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha naman papuntang People Power Monument. Sinabi ni Bayan President Renato Reyes Jr. na walang pinapanigan ang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa. Sa Makati City, nagsagawa ang August 21 movement ng Atindig Pilipinas ng Walk Against Corruption initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para mapanawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa mga flood control projects. Inupakan po nilang business groups ang bersyon ng panukalang inaprubahan ng Kamara na nagbabawal sa political dynasty. June 3, lumusot sa Kamara ang panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng mga opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid pamangkin at apo. Mayak na ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Hinikayat po ng business groups na pangunahan o na pinangungunahan ng Management Association of the Philippines ang Senado na ibasura o amyandahan ang bersyon ng Kamara ng Anti-Political Dynasty Bill dahil sa sinasabing loopholes o butas. Ang danger po kasi dyan, pag yan ay pinasa, edi parang nilegitimize mo na. Ang hindi sakop niyan, pasok na. Ibig sabihin, yan ay ang enabling law mo kahit ang pinagbabawal nakalagay sa saligang batas na bawal dapat ng political dynasty. Eh dahil may batas kang ang malabnaw, yan na ngayon yung mangingibabaw. May mai-exempt na mga miyembro ng pamilya. It's as if parang na-tone down lang. O hindi lang kasing garapal ngayon, pero meron pa rin dynasty. Yun ang danger po doon. Pinaniniwala ang magiging daan ang House version ng panukala para lalong maghari ang political families sa pamagitan po ng succession, paglipat ng posisyon at paghawak ng iba't ibang pwesto. Teka muna, may statement pala yung ano ng yung Maynilad. Asa na ba 'yon? Ayun, yung staff sabi ng Maynilad. Kinukumpirma nga nila na yung aksidente dyan sa, ano, sa kanilang project site sa Pamplona sa Las Piñas. Sabi dito, emergency response was immediately initiated and we coordinated closely with the Bureau of Fire Protection, yung barangay at yung local disaster response authorities. Pati na rin yung retrieval operations are ongoing and led by the BFP. Our thoughts are with the workers and their families during this difficult time. We are coordinating with our contractor to ensure that the affected workers and their families receive the necessary assistance and support. Hindi, ano nga nangyari? Ba't hindi kinikwento kung paano nangyari? Bakit gumuho? Nagawa ba ang lahat ng mga standard operating procedure? Naiwasan sana yung incidenting mga ganyan? Ayun, sumagot nga kay Eliza, sabi niya, given that the retrieval operations are still ongoing and the incident is under investigation, yun na yung statement. Oo nga po, pero hindi po malinaw kasi kung ano pong nangyari, ano po. I think kailangan natin ipaliwanag ano ang nangyari, bakit nauwi sa pagkawala. Wala pang deklarasyon na na namatay. Wala pa pong ganun, ano. Ang sinasabi lang ay nawawala pa hanggang ngayon yung dalawang trabahante, dalawang construction worker. Di malapit yan sa inyo, Bigornia, sa Las Piñas. Ano po? Ayun pala yung project ng Maynilad.
6: Sa likod lang namin.
0: Oo.
6: Yan. Pero ano yan eh, yung perpetual na project ng Maynila dyan.
0: Bakit perpetual? Hindi matapos-tapos.
6: 100 years na yan na
0: ano bang dyan. Ano bang gusto gawin? Babaguhin alam. Yung tubo? Or papano?
6: Hindi alam. May magkakalkal, magbubutas, tapos...
0: The same place?
6: Yes. Walang puknat.
0: Ah, ganun?
6: Oo.
0: So, taon na?
6: Taon na binibil. Ang taga dyan sina Eden eh.
0: Ah, okay. Eh, baka naman ibang lugar. Kumbaga mahabang yala, tubo.
6: Pamplona dos ba daw ito? Malapit nga kina Eden.
0: Doon na sabihin, ano bang nakalagay doon sa ano? Sa lugar na... Pamplona lang. Hindi sinabi yung Pamplona dos.
6: Pero
0: sabi ng Maynila, one of our project sites in Pamplona, Las Piñas.
6: Ano rin yan, sanhi rin ng matinding traffic lagi dun sa...
0: So along the highway lang ire?
6: Oo, Ayala. Sa Puti Alabang Road.
0: Okay. Kasi nga may nawawala. Hindi, I was thinking, paano ba nangyaring gumuho? May gumuho raw kasi.
6: Oo nga daw.
0: O kahit tananong kung may tubig ba sa ilalim.
6: Yan ang hindi natin batid pa. Ano sabi ng Maynilad? Wala pa.
0: Ayaw ngang magsalita ng Maynilad. Hindi, sa atin lang naman, ano nangyari? Naikwento lang siguro, ano nangyari? May lindol ba?
6: Kaya nga.
0: Kasi pwede may lindol yung umuga na tabunan yung nasa ilalim. Oo. At gaano ba yan kaano?
6: O nagkaroon ba ng sinkhole?
0: Oo. Dami mo naman tsorya. Ayan ang mangyayari dyan pag walang nagpapa-interview.
6: Ayun magkaroon nga, ng
0: ang tawag dyan, haka-haka.
6: Oo, mga sa pantaha.
0: Sa pantaha. 701.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng LPG bumaba pero presyo ng mga produktong petrolyo posible naman tumaas bukas.
6: Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig sa Angat at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
0: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyant sa Cavite. Pinatilyo ng bato naman ang basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila.
6: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang articles of impeachment. Senado bubuksan sa publiko ang impeachment trial.
0: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa sa pagkilos.
6: Apat na barko ng China namataan sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea.
0: Dating general ng AFP, nanutok ng baril dahil lang sa away sa parking sa Mandaluyong City.
6: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities nagpaka-fangirl sa concert ng mga miyembro ng F4.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Lunes.
6: 28.
0: June 29. Pardon, Viernes mo lang. Lunes, ha? Yan po ang ulo na nagbabagang balita yung Lunes, June 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
6: Ako naman si Doris Bigornia.
0: Detalye. Ipinatupad na malaking rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 12 pesos kada kilong bawas presyo ng Petron Gasul at Fiesta Gas nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tanke. Namumura naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Posibleng bumaba ng piso, tumaas ng 90 centavos. centavos ng diesel, habang 10 centavos ang posibleng rollback o tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ibig po sabihin may range na inilabas po ng Department of Energy. Sa report, sinasabing nagkasundo ang Iran at Amerika na itigil ang mga pag-atake at sumalang sa bagong negosasyon sa Qatar na nainatake ng Revolutionary Guards ng Iran ng Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake naman ng Amerika. Biyernes, inatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos sinakusahan o akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz.
6: Ipatutupad na sa Miyerkules ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad ng kotse, habang 22 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Start Tollway. Maliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula noong 2018.
0: Kasado na rin sa Miyerkules sa ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee dyan po sa Batangas Port, dahil dito ay nasanga abot na ng 90 pesos ang terminal fee sa pantalan mula sa kasalukuyang 60 pesos. Exempted naman sa taas singil ang ilang sektor kabilang ng mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. January 1 ipinatupad ng 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated.
6: Malapit nang bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 161.33 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit sa 160 meters na critical level. Bukod sa Angat Dam, malapit na rin sumadsad sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak pa sa 166.21 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Nagdulot na ng fish kill sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya ang pagbaba ng tubig sa Magat Dam na major source ng kuryente at irigasyon. Sa Catanduanes, nagsisimula ng kapusin ang supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Posibleng ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil maaaring lumala pa ang sitwasyon bunsod ng banta ng Super El Nino.
8: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung ano, yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun. Mayroon pa, pakonti-konti po, mayroon pa po, pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Wala na pong halos madaling araw lang po at kukunting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
6: Si Catanduanes PDRRMO Head Robert Monterola.
0: Alas 7:07, sugatan ng lalaking gasoline attendant matapos batuhin ng pasag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos palisin sa lugar. Sa video, nakipagkabulan at inambahan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ng pasag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos tamaan ng pasag na bote.
9: Kasi po, nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparada ng jeep, pinanakawan po.
0: Isinuko ng inang binatilyo, pero sa halip na mag-sorry, abay pinagbantaan pa po ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsamba ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbisigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
6: Sukatan ang 17 years old na grade 8 student matapos saksakin ng 15 anyos na estudyante sa Silang, Cavite. Natuklasang binubuli ng biktima ang suspect habang pauwi hanggang sa magsuntukan sa harap ng palengke. Pero naglabas ng patalim ang suspect saka silaksak ang biktima sa tiyan kaya isinugod sa ospital. Rumesponde ang mga barangay Tanod kaya naaresto ang suspect at narecover ang ginamit na patalim. Sinabi ni Silang Police Chief Lieutenant Colonel Joseph Makatangay na dati nang pinagbantaan ng biktima ang suspect kaya nagdala ng kutsilyo.
10: Ang sabi po ng ating suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Binabantaan palagi siya. So, nagbaon siya ng kutsilyo. Pinaghanda niya rin po siguro.
6: Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang estudyanteng suspect at pinag-aaralan ang posibleng pananagutan sa batas. Nangako naman ang Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na hihigpitan ang pagpapatupad sa zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli at pang-aabuso.
0: Alas 7:10, naaresto ng tatlong suspect sa Pamaril sa college graduate sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantuan ng parilin ng mga armadong suspect. Sinasabing hinostage pa ng gunman ang kanyang anak sa kasagsagan ng operasyon bago tuluyang maaresto. Iniimbestiga ang motibo sa krimen ng love triangle o personal na galit sa biktima. Sa Tacloban City naman, ikinukonsidera ng ilang estudyante ng San Jose National High School na lumipat ng paralan matapos sa insidente ng Pamaril kung saan tatlong namatay. Ngayon Linggo, ililibing ang mga biktima kabilang si Chris Lawrence Fabian na nagtangkapang isara ang pinto ng classroom pero nabaril. Noon ang pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines ang senior scout na si Chris Lawrence dahil sa kabayanihan para iligtas ang mga kapwa estudyante sa Pamaril.
11: Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya, pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin. Siguro lahat ng iniling niya kahit na hindi ko siguro makakahit. Ibigay ko sigurong lahat.
0: Sinampan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
6: Inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng mga 16 na taong gulang pababa. Kasunod dito ng pagkakasangkot ng ilang menor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Hinikayat ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang at guardian na tutukan ang online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa mga hindi angkop na content. Para kay Better Step Psychology Managing Director Rafael Innocencio, hindi lang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa 2 menor de edad na mamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung paano nagkaroon ng access ang isa sa mga suspect sa gore box kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat gumabay sa anak.
12: Bumabalik tayo dun sa tama ba nasisihin lamang yung video game. Hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin. Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source.
6: Now na lang sinabi ng Malacañang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media.
0: alas 7:13. Handang suportahan ng Ateneo de Manila ang rekomendasyon ng BNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang sa iimbestigahan ang nag-resign na si Head Coach Tab Baldwin, tatlong assistant coaches, dalawang strength and condition coach, isang physical therapist, dalawang student managers at dalawang ball boy. June 8, namatay si Narine Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Nailibing na si Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din si Adili sa Nigeria.
6: Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantug Jr., posibleng muli magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Maneses Carpio. Noong Webes, natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team.
8: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung mayroon man.
6: Para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, posibleng takot ang mga abogado ni VP Sara na hindi madepensahan ang akusasyon hinggil sa hindi may paliwanag na yaman. Kaya tinutulan ang pagbubukas sa kahon.
13: Ito po yung mabubuksan, makikita po natin. That would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente. No? Dahil hindi naman ho magsisiniwaling ang laman ng box na yan.
6: Bubuksan naman sa publiko ang Senado para live na mapanood ang impeachment trial pero limitado lang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer ng paglilitis.
0: Alas 7:16, inupakan ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 articles of impeachment. Sa 51 painang dokumento, isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginiit ni VP Sara na maituturing ng walang bisang impeachment proceedings dahil nabahira na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang article of impeachment, kaugnay ng manumalyang paggastos ng confidential funds, iginiit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag na sasaligang batas dahil hindi pa pinal ay pinalabas na notice of disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kahit pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman, sinabi naman ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni VP Sara na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanya ang pera para maimpluwensyahan ang proseso ng procurement. Sa ikapat na artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumagamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag kabilang na sa Vice Presidente.
13: I think for someone who has that, who enjoys a certain privilege, influence, and following, we should also take that into consideration. Na hindi agad, hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Siya mismo ang nagsabi, no joke. No joke. At the very least, and the societal effect of the threats is nagiging nanonormalize yung pagbabanta sa kapwa-tao na hindi dapat yun nangyayari. Kanino man at maski anong oras.
0: Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitik ang impeachment proceedings. Kaso rito nakapila sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice President noong 2011 na huwag siyang isali sa away politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon.
14: As a part of the judiciary, alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika. Basta ho nag-issue ng subpoena ang impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to kailangan pumunta at magtestigo.
0: Bukod kay Andres, inasang ipipresentang testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority.
6: Kinatigan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso ng nakaraang taon. Natuklasan ang desisyon ng Trial Chamber ng isa publiko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ng Trial Chamber na maituturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero inatasan ang mga investigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na investigahan ang mga gamit ni dating Pangulong Duterte. Hiniling din ng depensang mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula sa November 30.
0: Alas 7:20. Time out muna tayo, partner. Ano oras na?
6: Okay na.
0: Nagbago oras eh. Ano oras na?
6: 7:21 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alam una ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nasa ang masisimentohan na ang natitirang 7 kilometrong bahagi ng kalsada sa 12 taon nang ginagawa. Diyos ko po, kapag natapos po ang Puerto Galera Abradiilog Road, abuti na lang ng 2 oras ang dating 10 oras na biyahe.
1: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin, kasi may mga nag-landslide doon, eh, matatapos na rin natin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Sinuspindin ng Professional Regulation Committee ang medical license ng social media personality na si Lorraine Badoy. Sa desisyon ng Board of Medicine, sinuspindin ng 6 na buwan ang Certificate of Registration ni Badoy dahil sa mga kilos na may tuturing na unethical at unprofessional tulad ng pag-red tag sa ilang health worker. Nagugat ang suspension sa reklamo ng Alliance of Health Workers matapos akusahan ni Badoy na naging komunistang grupo. Inakusahan din ni Badoy ang mga opisyal ng grupong sina Robert Mendoza at Benjamin Santos na bahagi ng operatiba ng CPP-NPA-NDF. Ginawa ni Badoy ang red tagging sa gitna ng COVID-19 pandemic at panawagan ng mga health worker ng karagdagang protective gear para protektahan ang sarili laban sa virus. 2024, inatasan din ang Quezon City Regional Trial Court sina Badoy at Jeffrey Celis na bayaran ng mahigit 2 million pesos ang mamamahayag na si Atom Araulio dahil sa pinsalang idinulot ng red tagging.
0: Alas 7:26, 4 na barko ng China ang namataan sa Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kabilang dito, isang barkong pandigma ng China, 3 barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Walang ginawang agresibong kilo sa mga barko ng China pero naudlot pa rin ang ilang aktibidad ng Pilipinas at Amerika dahil sa masamang panahon tulad ng pagsasanay na kailangang magpalipad ng military aircraft. Pero natuloy ang ilang pagsasanay sa karagatan tulad ng division tactic, search and rescue exercise at communication exercise para pagtibayin ang interoperability ng 2 bansa. Sa kabilang naudlot na aktibidad, itinuturing pa rin matagumpay ang pagsasanay ng Pilipinas at Amerika.
2: Pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Mahigit 3,000 miyembro ng church at civil society group ang nagprotesta para panawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon sa flood control projects. Nakiisa rin sa pagkilos ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha papuntang People Power Monument. Sa Makati City, nagsagawa ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para manawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa flood control project.
0: Alas 7:28, sinuspindin ang 30 araw operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday huli da prank ng 2 vlogger. Sa viral video, kunwaring hinold up ang content creator nang sumakay ng taxi kung saan kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ang prank video sa mga pasaherong regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Magpapalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa driver at Green and Smart Mobility Philippines.
3: Ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po. Para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Dabi. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng atin pong prank? Magbibigay takot pa ulit ito sa atin pong mga pasahero.
0: Pero rinawin natin ba na hindi lahat ng green and smart mobility na taxi na TNVS na electric yung suspendido kung hindi dun lang sa prangkisa kung saan napabilang yung sasakyan na yon.
2: Marami pa lang mga
0: franchise owners yan. So hindi malamang yung kung ilan yung sasakyan ng

0: franchise owner na yun, lahat yun kasali sa suspension. Ang sabi po ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr.
1: Sa Mandaluyong City, nanutok ng baril ang retiradong general ng AFP dahil lang sa away sa parking sa barangay Addition Hills. Sa video, nagkasa ng baril ang dating general sa kanilapitan ang driver ng sasakyang nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. Nagtalo ang dalawa hanggang sa tutukan ng baril ng dating general ang driver, kaya minaneho ang sasakyan palayo.
2: Ano
3: yan, sir?
2: Ano yan?
3: Yan, sasakyan.
2: Kaya nga, pinapatuko. Marami ka pang, ano?
3: Excuse, alis na ako, sir. Ano kung hawakan, sir?
2: Gusto mo? Baka ka na kita, ha? Huh? Eh, pinaalis ka na kanina pa, hindi ka umaalis, eh.
1: Hindi pa lumulutang at nagsasampa ng reklamo ang driver, pero iniimbestigahan na ng Mandaluyong Police kung rehistrado ang baril ng dating general.
0: Alas 7:30 na sa Las Piñas City, patuloy ang search and rescue operations sa dalawang manggagawang pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong bahagi ng road excavation site ng Maynilad sa barangay Pamplona 2 sa Las Piñas. Sinasabing 7 trabador ang nasa excavation site sa Aquarius Street na mangyari ang pagguho. Isang nasugatan habang nasa gip ang 3 Pilipino at 2 Chinese. Sa payag ng Maynilad, sinuspindi na ang trabaho sa site at nakikipagtulungan sila sa imbestigasyon.
1: Sa Quezon City, timbog ang babaeng nagpanggap na medical social worker sa Philippine Orthopedic Center. Dinampot sa loob ng male traction ward ng ospital ang suspect matapos ng kaing manloko ng pasyente. Sa imbestigasyon, nakakilala ng pamilya ng pasyente ang suspect sa Facebook para sa medical assistance. Nangako ang suspect na tutulong na maiproseso ang mga dokumento, kabilang na ang guarantee letter para sa operasyon ng pasyente, kapalit ng halos 140,000 pesos. Pero nang beripikahin ang dokumentong ipinakita ng suspect, na-discovering hindi ito konektado sa ospital. 3 magkakaibang ID ang nakumpiska sa suspect at maharap sa kasong attempted estafa.
0: Alam niyo po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel.
4: Good morning, si niya Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, nagpakilig ang ilang miyembro ng grupong F4 sa concert sa Philippine Arena noong Sabado. Kabilang sa nagpakilig ang original members sa sina Jerry Yan, Vic Chu at Vanessa Wu, kasama ang singer na si Acid. Ilang celebrities ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit song sa Meet Your Garden o Meet Your Rain at Can't Lose You. Kabilang dito ang aktresa si Ellen Adarna na ilang segundong nahawakan ng kamay ni Jerry Yan. Nakipagpalitan naman ng hand-heart signs si volleyball star Michelle Gumabaw sa 3 Taiwanese superstar. Present din sa concert si Mele Cantiveros na sumabay din sa pagkanta ng mga hit songs ng grupong F4. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Thank you! Marami salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigonya.
0: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at marami salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas! Energy, energy!
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa TCMM. Radyo Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: Confirmado, simulado. Sa DZMM, Radyo Patrol C-30. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitakakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning! Sergeant, I think we need to greet because the U.S. Embassy has a new ambassador.
2: Oh.
1: So you need to speak in English.
2: Sagot ko, oh!
1: Welcome to the Philippines. Ang pangalan ng ambassador partner, Lee.
2: Lee
1: Lipton.
2: Lee Lipton.
1: Tunog cha.
2: Lipton.
1: Lipton.
2: Uh-huh. Good morning, Mr. Ambassador.
1: Lipton.
2: Lipton.
1: Welcome.
3: Good morning. Welcome
2: and mabuhay.
1: Parang gusto mo magpa-invite sa U.S. Embassy.
2: Hindi ako pwede. Hindi ako pwede lumipad.
1: Ambassador, welcome to the Philippines, sir.
2: Welcome.
1: Okay. Okay. Well, si April Durigo naman may pabati. Si
2: ano
1: Tita Tita Mila and Enzo Brighella. Avid listener daw ng DZMM dyan sa Santa Rosa, Laguna.
2: Meron akong babasahin na nakalimutan ko na naman ang pangalan niya eh. Bakit ba? Ano ba ito? Classmate ko sa dialysis partner.
1: Oh.
2: Mamaya hanapin kong pangalan niya.
1: Hanapin mo na maigi. Oh, si Jess namin ng Pag-ibig Fund. Pinapabati naman si Ma'am Melba Lakap. COD. Frontline Services. Ng happy birthday from Pag-ibig Fund Intramuros Branch. Ma'am Melba Lakap. Ano ang ibig sabihin ng COD? Cash on delivery?
2: Oo. Parcel niyo po. Parcel niyo po.
1: Si Mark Hernandez, isang linggong pagpapagal ulit. Ay, sinabi mo pa.
2: Ay, nako.
1: Governor.
2: Hindi ko makita ang pangalan. Basta ang apelido niya, Mendoza.
1: Okay. Okay.
2: Mamaya magkikita tayo, pagalitan mo na lang ako. At hindi ko pala matandaan ang first name mo.
1: Basta, Jerry Diaz, good morning. Ganun din si Alfred Estilan at si Richard Merck at si Deo Jeronimo. Diyos ko, ang dami nyo na naman ha. Gising kayo at this time. Partner, tawagin mo na nga yung may timer pala yan.
2: O ito, pwede tayo magpa-report dito. Kasi nasa kay, anong pangalan nito, Lorraine?
1: Ah, si Nico ba muna?
2: Ay, sorry.
1: Ah, si Nico ba muna? O Nico? Si Medi Sultan of Samar and Bong Pinada ng Pampanga, pinapabati ng belated happy birthday ni Ma'am
3: Kiki. Happy birthday!
1: Si Nico Bagsik, kung rin mo napan na.
2: Nico Bagsik, paikot-ikot dyan sa bus carousel. Ano ang nangyayari? Ano ang sitwasyon?
4: Good morning, Doris at Alvin. Ako, hindi pa naman ako nahihilo sa pag-ikot ko dito sa EDSA bus carousel. Pero ngayong Lunes ng umaga, magbaon ng mahabang pasensya yung kasing haba ng pila sa ilang EDSA bus carousel stations sa mga oras na ito. Particular na Doris at Alvin, dito sa Monumento Station, ang unang istasyon ng bus carousel patungong south o yung mga patungo ng Makati at PITX, umabot na kasi sa sidewalk ang pila ng mga papasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Hindi rin naman bago ang ganitong senaryo tuwing Lunes ng umaga sa Monumento Station at mabuti na lang ay gumagalaw naman ang pila na nasa 10 minuto, 10 minutes ang paghihintay bago makasakay ng bus. Isa pang istasyon na mahaba ang pila ay sa Roosevelt Station kung saan nasa taas muli ng footbridge ang dulo ng pila. Kakaunti na ang nasasakay ng mga bus sa istasyon na ito dahil halos punuan na sa loob. Mabuti na lamang din at maraming namang nakaabang na mga bus units na bumabiyahe sa junk rush hour lang talaga sa mga oras na ito. Ang ibang istasyon naman ay maikli lang ang pila pero magbaon pa rin ng pasensya ang mga commuters dahil kailangang makisiksik naman sa loob ng mga bus para sa mga ayaw malit na pasok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Ikaw magsik, DZMM.
1: Thank you!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
1: Ako bigoy niya. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion, Florentine Ganunin, si Dave Amalosa, si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Nagkasaglit lang, Lorena. At si Louie Basco. Ganun din si Sara Concepcion na pinapa-shoutout si Yuel Alantijo at Carlo Concepcion from QC. Panigo.
2: Si Lorena.
1: Ha?
2: Si Lorena. Alam mo, pwede natin pag-reportin si Lorena.
1: Sige, bahala ka. Go.
2: Kasi nasa Pilar Village, Las Piñas siya. Malapit ito doon sa sinasabi mong may mga nawala.
1: Ay, hindi nga.
2: Na construction.
1: Kasi malapit?
2: Malapit, oo.
1: Sige, tawagin mo nga.
2: Lorena! Anong nangyari doon sa... Hindi, mali. Jeep ZMM! Good morning sa'yo, Lorena!
5: Good morning, morning, at ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya.

0: Ronnie Fuertes. Happy, happy birthday po. Ayan. Kaya kamusta rin naman ang kanila mga residente. Hello po, nanay.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning, Ben.
2: Teresita, Teresita and Arnold.
0: Ayan, nanay Teresita, ano pong pinagkakaabalan po ninyo sa inyong barangay?
2: Naglilinis.
0: Naglilinis?
2: Okay.
0: Silang taon na po kayo naglilinis dito?
2: 30 years.
0: 30 years na. Baka may mga gusto ka pong batiin. Mga nanonood sila ngayon.
2: Shout out sa mga barangay. Lahat ng mga barangay.
0: Ayan.
2: Lahat ng mga kagawad.
0: Mga kamag-anak po ninyo.
2: Pwede na rin.
0: Ah, pwede na rin. Ayan.
2: Shout out sa mga, ano ko, pamilya.
0: Ayan, pamilya. Pero kasi kanina, may mga naririnig akong pulong-pulungan dito eh. Sabi raw, magaling daw magbudot sa ating mga residente. Parang hindi ako naniniwala. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Ay ba, sasapol ba tayo dyan? Pati 5, 6, 7, 8. Lower! Perfect! Palakpan naman natin sila! Salamat! At kapag bukod pa dyan, andito ang GCM. Ang bubang magbigay ng regalo para po sa inyo. Nilagay po ba ninyo ang inyong mga pangalan sa atin? Dito? Gusto niyo ba pangalan ninyo ang aking mapuno? Iyon nyo nga, anong pangalan? Anong pangalan?
1: Iba-iba.
0: Sige, natin kanino pangalan nga ba ang ating mabubunot? Ayong Lunes ng umaga, ang bibigyan natin ng regalo ay sige, halimin pa natin. Sa pinakailalim, ayan. Sige, eto na. Ang tabunot ko po ay si... Congratulations, Susan Tiraulos. Susan Tiraulos in 5. Wow! 3, 2, 1. Isa pa. Ito na. Ang nabunod ko po ay si Bianca Siverano. Ay, era siya. Hello po, Miss Bianca. Congratulations po kayo po ang nabunod ko. Tanggapin po ninyo ang BVMM shirt. Yay! Oh, para una po kayo sa balita, ito ang transistor rating. Ito muna sa BVMM. At syempre, 1,000! Bakit 1,500?
3: Po?
0: Saan niyo po gagamitin ang 1,500?
3: Para pong dagdag pondo na lang po namin sa organization namin. Asenso Kabataan Pilar po.
0: Ayan! Congratulations! At syempre, bukod pa dyan, andito rin ang Protect Freshness Every Day.
2: Congratulations!
0: Ayan, ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
3: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Every Day Freshness.
0: Ayan! Congratulations! At syempre, bukod pa dyan, kanina nga po ay may binunot na rin po tayong dalawa na makakatanggap ng ating Protect Antibacterial Soap. Congratulations, Araceli M. Bautista and of course, Aurora B. Vargas. Para po sa inyo ito! Congratulations po! Pakita nyo naman ang Protect natin! Ay, ano po gusto niya sabihin sa Protect?
3: Protect your family with all... Ay, thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
2: Thank you sa Protect Soap Everyday Freshness!
0: Salamat and of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. And of course, afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Mula dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. Balik na po dyan sa studio, Kuya Avin and Ate Doris.
4: Thank you! Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Magandang umaga din po kay Marivy Galisanao.
5: Oh,
4: at kay Cesar Abaricia. Gising na gising na yung mga utaw, partner. Pati si Ann Bustamante Calomarde. Oh, while driving, bound for Manawag. Mapuntang Manawag. Ano mayroon?
5: Mukhang may bagong sasakyan si Ann.
4: Hindi na sa busata, partner. Mukhang may pagdarasal dun sa Our Lady of Manawag. Mukhang may hihilingin.
5: Ann, pakisama mo ako sa dasal mo, ha? Parang napakasunga-sunga ko. Merong bagong sasakyan. Ipapabless.
4: Oh, pwede naman. Oh, dun, although yung mga sasakyan, pwede din sa Antipolo.
5: Ah, meron din. Oh,
4: meron dong Our Lady of Good Voyage.
5: Ayan.
4: Traditionally dun, partner.
5: Correct.
4: Sa Antipolo. Mm-hmm. Sabi ni Eric Galang, unpopular opinion ito, mali naman talagang manutok ng baril yung retired general. Oh, pero parang na-adjit si general, yan o. Mm-hmm. Pero si Malon Driver din kasi, ang kulit. O makulit nga po. Mali na nga po siya. Sige pa rin yung provoke dun sa matanda. O po, pero mali pa rin po yung manutok, yan o. Partner,
5: yun ang mahirap.
4: Yung isa kasi, panginis lang, bungangaan lang.
5: Oo.
4: Pero oras na bumunot ka na ng baril, ay partner, ibang usapan pag may baril.
5: Nako, isang iglap, mapapalitan po ang buong buhay ninyo.
4: Hindi, tsaka feeling ko, pag may baril ka, hindi ka dapat, kahit anong kulit sa'yo,
5: oo,
4: dapat hindi ka napipikot. Kasi oras na ganun kaiksi ang PC mo,
5: kaya nga,
4: at may baril ka, pwede ka talagang rampage.
5: Oo.
4: Diba?
5: Oo. Yan ba yung parang rumarampa? Partner, kaya ako hindi ako pwedeng magkaroon ng baril, partner. I never ko inisip na ano, dahil pag tapak pa lang ng pa ako palabas ng bahay ko, masakir.
4: Initin yung ulo. Initin yung ulo. Partner, dapat kasali yan sa psychological profile.
5: Oo.
4: No? Dapat. Na dapat talaga nakukontain mo yung sarili mo. Uh-oh. Mahirap pag hindi mo na
5: akong anger management ka dapat. Oo.
4: Ako? Uh-oh. Okay lang naman siguro. Kaya ko naman controlling kung gugustuhin ko.
5: We!
4: Gaya niyan, may nagbibigay ng tubig sa akin. Oh.
5: Ay, mabait na bata yan.
4: Gusto mo ambalusin ko?
5: Wag.
4: May anger management.
5: Starring yan sa yung series na pinanood ko.
4: Ano?
5: Teach You a Lesson.
4: Bida o kontrabida?
5: Kawawa.
4: Ko. Lelo ko lang po. Maganda umaga kay boss Ma'am nga Kurito Season. May pinapahabol ng happy birthday si Alma Noderama ng Iloilo. Pinatatawagan lang po natin, saglit lang po ha, si Senador mukhang inaalat po tayo.
5: Bakit?
4: Isa lang yung guest natin kasi kanina, partner, si Senador Erwin Tulfo.
5: Eh, tumatakbo yun sa umaga.
4: Umuun naman, ang tanungin natin, ano ang gusto niyang mangyari na overhaul daw sa juvenile yung law.
5: Uh-oh.
4: Eh kasi nga po, ngayon, may debate, ibababa ba natin yung age of criminal liability o discernment. Uh-oh. Ano po?
5: Uh-oh.
4: Kasi 15 ngayon.
5: Uh-oh.
4: Dapat bang gawing 12 yan? Mm. O geez.
5: May geez pa nga.
4: May 9 pa nga. Kasi ang dapat nating ma-determine, alam ba nung bata ang konsekwensya ng kanyang ginawa.
5: Uh-huh.
4: Di ba?
5: Uh-huh.
4: O kumbaga, alam mo na ba ang tama sa mali nung ginawa mo yung krimen? Tingnan mo, partner, yung bata, yung bago lang, yung gasoline boy.
5: Oo.
4: Di ba? Hindi niya alam kung anong tama o mali dahil susugod pa siya doon. Pinasusuri siya. Ano magsuri?
5: Sus, Mario, sir.
4: Ang tapang pa, yabang.
5: Nakita natin, yung mga kabataan ngayon. At hindi lang yung kabataan, ha? Parang halos lahat, kapag naharap doon sa mga ganyang klaseng sitwasyon, violente lahat. Diba? Saksakan dito, saksakan doon. Kaya nga, siguro, hindi lang yung para yung sa mga juveniles ang tignan natin. Eh, kung ganyan mga tinatakbuhan yung mga, panggasolina mo.
4: Oo.
5: Diba? Parang iba na yung takbo talaga ng utak ng mga tao.
4: Hindi, ang gusto kong malaman, paano, kaya pinatatawagan ko yung PNP, baka makuha ninyo.
5: Oo.
4: How do you deal with that? Nangyayari yan sa pang-araw-araw eh. Paano pag ang nanakit sa'yo ay 14, 13. May isip na yon. May supot ng rugby.
5: Ako.
4: May patali, may ice pick.
5: Paano
4: ang gagawin mo ngayon?
5: Mm-mm.
4: Pag kinuntin mo yan at inunahan mo, inundayan mo rin ang saksak, o di kasalaanan mo ngayon, may minor yan.
5: Child abuse ka pa.
4: Anong gusto mo ikaw unahan?
5: Ay, hindi ah.
4: Diba? Ay, nasa linya na natin, partner, si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, pati na rin po ng Energy. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
5: Good morning, Sen.
6: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris.
4: Opo. Ano po ibig sabihin ninyo na kailangan ng overhaul ng kasalukuyang batas related po sa juvenile delinquents natin?
5: Mm-hmm.
4: Anong gusto mong mangyaring overhaul, Senator Erwin?
6: Actually, naka-intertwine dyan yung juvenile justice sa social justice. So, kung magkakaroon man ng review ng batas na yan, hindi lang dapat ang Committee on Justice, kundi kasama dapat dyan sa magre-review ang Social Justice, yung aking committee, at ang committee ni Senadora Risa, yung Committee on Women and Children, para ikang tatlong komite pag-aaralan. Kasi nagiging problema ngayon, at base sa aking pagtatanong-tanong sa mga kaibigan nating piskal, yung tinatawag na discernment doon. Sino ang magde-decide na plinano, may discernment, nasa wastong pag-iisip ba yung bata? No, parang hindi na ipaliwanag sa batas eh. Basta sinabi lang, basta may discernment, paparusahan ka. Pero who will determine the discernment? Di ba Doris, ikaw, nag-cover ka as police reporter, ako, si Alvin. Di ba pag may hinuli, di ba dadalhin sa piskal? The piskal cannot make a decision kung may discernment ba ito. Kaya ngayon, kadalasan na nangyayari ngayon, ang ginagawa na lang RFID, refer for further investigation. Pag nagkaganon, pinapauwi yung bata sa bahay, kadalasan na sa bahay pauwiin yung bata. So, hindi makapag-decide ng fiscal. Ano ba talaga? Medyo may gray area eh, dyan sa sinasabing discernment. Ang do you think ang social worker ang mag-decide kung may discernment? Eh, wala namang pinag-aralan sa batas yung social worker. Sino mag-determine na, kasi nakalagay doon malinaw, basta pag may discernment yung bata, ibig sabihin may guilty siya. Pero who will decide na may discernment? Di ba?
4: So,
6: kaya
4: so,
6: kailangan pag ni-review yung batas na yan, maraming stakeholders ang patawag dyan, hindi lang mga abogado. Kailangan mo dyan isama yung prosecutor because may say sila dyan. Ang prosecutor kasi sila yung ihaharap ng mga polis yung mga bata na yan na ano bang gagawin namin dito, piskal. Si piskal, syempre, hindi naman niya mapansya. Ano ba, may discernment ba? Pwede ba niyang interviewin yung bata? It's the social worker. Pero yung social worker natin, are they equipped ba to say na may discernment? Aamin ba? Eh, hindi naman investigador ang social worker, di ba?
5: So may
6: gray area sa batas na yan, yung sinasabing discernment. Mas kailangan din natin yung church. You need idea or opinion ng church. Kasi sa church, ang sinasabing age of reason, actually 12 years old eh. 12 years old ang age of reason, na alam na, kaya kinukumpilan sa Simbahang Katoliko yung bata na 12 anyos dahil nakapag-isip na siya kung ano ang tama, mali. It's just a question of right and wrong.
4: So, Senator,
6: lahat naman siguro ng bata alam kung anong tama at anong mali.
5: Correct.
6: We cannot say na absuelto ka muna kasi wala pa pag-iisip. 14, give me a break, di ba?
4: So,
6: Senator, kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers. We have to involve everybody. It's the community.
4: Yes, sir. Yes, sir.
6: Mga abogado lang, hindi lang mga senador lang, hindi lang mga congressman, kundi the entire community should be involved in crafting this law para hindi na tayo... I'm not saying na sablay itong batas na ito. It's just that may mga gray areas lang siya na kailangan nating ayusin. Huwag natin lagyan ng gray area. Kasi dito nagtatago yung iba mga lukulukong bata.
4: Yeah. Are you saying, Senator, na dapat ibaba po yung age of discernment from the current 15? Ibababa natin dapat gaya nung panukala ni Senator Padilla?
6: That's what we want to hear nga. Not only ikang yung... kasi magulo eh. Right now, pag tinanong mo social workers, sasabihin, eh bata pa yan eh. Tatanungin mo DSWD, ganun din stand nila. Hindi po pwede. Tanungin mo ang prosecutor. Ang prosecutor, nahihilo din eh. At talaga ang discernment. Kasi doon sa word na discernment, yan, wala talaga eksaktong age. If we have to review this law, then we have to put an age limit. Ika nga, gap. Ano ba? 10 years old, 12 years old, 14 years old. Ano ba talaga? Diba?
5: Pero
6: at kasama dapat lahat.
5: Oo. Pero Sen, yung ganyang pag-overhaul o pagre-review at sinasabi mo nga dapat lahat kasama kung ito ay i-discussion, particular sa definition pa lang ng discernment, mag-abutin tayo ng ilang taon bago natin yan
6: kasi nga Maring Doris, who can tell anong discernment na yan? Is the social worker, yung social worker, may right ba na mag-decide siya na may discernment na ito. Sige, kulong na ito. Is it the prosecutor? Hindi, kasi wala pang discernment ito. Pauwi na natin. Wala. The discernment is simply yung kung nasa tamang pag-iisip na. Ayan ang sinasabi. Yung church naman, sinasabing age of reason. Doon yun, age of reason. Kaya kinukumpila na nga Simbang Katoliko yung 12 years old. May confirmation that may meron na siyang sapat na ika nga kaalaman. Ito yung nagiging sabasa namin initially sa social justice. Ito yung problema, yung discernment. Ito yung pinagkakatalunan ng abogado, ng prosecutor, ng police. Hindi rin alam ng police kasi walang malinaw eh.
5: Apo,
6: sen. Niya, may discernment. Alam ka ba na mabibit-bitin ng police yung huhulihin? Teka muna, may discernment na ba ito? Wala.
5: Correct.
6: It's not for the police to decide or the prosecutor.
5: Alright, diba? Senator, huwag kang bibitaw. Magpapadaanin lang kami ng flash report. Diyan ka lang ha.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report.
4: May flash report mula kay Sus Legazpi. Go Sus.
8: Alvin, kinumpirma ni Fire Superintendent Sanicario ng Las Piñas City BFP na narecover nila kaninang 6:44 ng umaga yung mga labi ng dalawang tagtatrabaho na naguhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ang tabayanan, ang karagdagang detalye sa report na ito, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
4: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
4: Balikan po natin si Senator Erwin Tulfo. So dapat ang sinasabi ni Senator Erwin na upuan natin.
5: Yes.
4: Seryosohin natin. Uh-oh. At saka natin kasi hindi ba lang, existing hindi Senator lang, 15?
6: Hindi lang Alvin na the Committee on Justice ang mag-review niyan. Dapat isama din diyan yung women and children. Ano ang input yon ng mga nanay? I'm sure si Senatora Risa dahil sa kanya yung committee niya makapagtawag siya ng mga nanay.
5: Oo.
6: Na makapag may input. Kailangan may input din yung nanay. Mm-hmm. May input yung prosecutor, may input yung police, may input yung social. Ang problema nung krenaf yata itong batas na ito, ang tinanong lang is social worker. Wala naman masyadong alam ang social worker sa batas. I mean, yung sa kanya yung pagkalinga etc. Nandoon na tayo. Kaya ang thing ngayon ng mga social worker, tama lang yan, kailang may ganito, may discernment. Pero can the social worker make a decision na kung may discernment na o wala? Who can make the decision? Yun ang question eh. Can the prosecutor make the decision right there and then pag may binikbik yung police? Sir, nakapatay ito, piskal, anong gagawin natin dito? Ilang taon na yan? 14, 13. May discernment. The prosecutor cannot determine kung may discernment na, di ba? Hindi naman niya pwedeng ikulong yan, ilagak yan dyan, baka siya makasuhan. So, ang gagawin niya, RFID, refer for further investigation, di ba? RFI. So, refer for further investigation. Ibig sabihin, uwi ka muna doon, balikan ka na lang, hulihin ka na lang ulit ng police pag may sapat na ebidensya, di ba? Pag may sapat na ebidensya na may discernment, that is the problem. So, kailangan dapat tatlong committee maghawak diyan, justice, social justice yung sa amin at saka yung women and children. Naka-intertwine yan eh. At saka kailangan lahat, kailangan may input dito, nanay may input, eskwelahan may input, timbahan, prosecutor, police may input, DWD may input. Lahat may input eh.
5: Paano yung kabataan mismo?
6: Sen, yung batas na yan, kulang ng input.
5: Oo. Sen, paano yung kabataan mismo? Sa palagay mo, dapat din silang kasama sa pagdi-discern ng discernment?
6: Exactly. Yung mga youth group dyan, yung mga may mga representation ng youth, isama din sila. Ano ang stay nila dito? What is their take? Kasi sila yun eh, kabataan eh. Imbitahan niya mga yan. Ano bang take niyo rito? So kaya paano natin parusahan ito mga ito? Or we don't call it parusa, we don't call it sentencing, then can we just call it rehabilitation? Kasi tayo ngayon, di ba, binago na natin yung Bureau of Prisons, ginawa natin Bureau of Correction.
5: Mm-hmm.
6: Dahil bibigyan pa natin ng pag-asa yung mga nakapatay, mga drug lord, may pag-asa. So it's correction. We try to correct. So why don't we do this kaya? Meron din tayong ika nga, huwag natin sabihin juvenile justice, kundi rehabilitation process.
5: Oo.
6: Youth Rehabilitation Center, YRC. Doon para ma-rehabilitate sila. Ongoing, may edukasyon sila. Anong grade ka na? Grade 8 po. O grade 8, mag-eskwela ka. Diyan ka. Diyan ka sa YRC na yan na compound. Mag-aral ka. Turuan ka ng mga vocational tech na mga trabaho. May mga sports ka din. Pero hindi ka pwedeng lumabas dyan because ikaw ay naka-rehabilitate. Huwag natin tawagin yung kulong kasi masama pakinggan. I-rehabilitate, i-rehab ka. I-disciplina ka.
5: Oo.
4: Sige, thank you. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, Sen. Ay,
4: happy ko nga. Nagmamadali.
5: Naputol.
4: Agalit. Oo. Ikaw kasi.
5: Bakit naman? Hindi, yun na nga. Alam mo, partner, kasi parang allergic ang lahat pagka sinabi rin na ipinaparehab namin yan. Masama sa pag,
4: masama sa pandinig.
5: Pandinig, oo. Mm. Kaya siguro hahanap din ng tamang termino na acceptable sa lahat. Siguro, imbes na rehab, pinaparehab, ano nga ba, hindi ko alam.
4: Maganda umaga sa iyo, Ma'am Belinda Morata. Ganun si Bonbon Ramos sa messenger to. Ano, buksan ko eh, ha?
5: Uh-oh.
4: At si Ma'am Ellen Nagit, si Edner Villasis, si Yudge DL, si CJ Dino. Ang dami nyo, si Chloe Ann Regualos, Rene Ibardulasa, Ging Pahe, Lina Ho, Flor Denise Oledan, Chris Abrini Castano, at si Selmina. Wala na muna
5: si Professor kasi... M. Medyo mahaba ito. Bukas na lang tayo magbabasa ng mga...
4: Wala lang oras. Kumaalala mo.
5: O, kumaalala ko. Hindi. At saka naalala ko na partner yung sinasabi ko sa yung classmate ko sa dialysis unit sa Parañaque Med, Francisco.